0: نهي كذا مرك يوفا وقد بات يستره ربه يا أخوانا أبنجزن سا سبحانه وتعالى يعرف مسا أسيرن شي ويصبح شيكما يا وايغري يكشف ستر الله عليه ينا قاي ينا ياي ونن ستر ده الله أكان سا ومزا الله سسر وشي تون ينا دك مجاهرة تونك سا ودن ونك ميرون ونن كما تونكم بيين ليه فلسا بلا أتي kun tona asirin sa yo ai shi ya fara tora asirin kansa da kansa an gane ko muttafaqun alai bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi to wa anhu har yanzu dai an karbo daga sayyidina abu hurairah ta alin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zanatil amatu idan ku yanga idan baiwa ta yi rashin kirki shine zanat ma'ana ta yi lalata ta yi zina fa ta bayyana zinaha kuma wannan rashin kirki na ce ya bayyana ya tabbata cewa ta aikata to falyajlidha alhadda ana jigo shi mai gidanta ya mata bulala ta ainihin haddi shine bulala 50 an bayyanta ko ya mata bulala ta haddi shine bulala 50 tunda ita baiwa ce idan da aya ce za a yi mata bulala 100 ko wala yusarrib alaiha manzo Allah shi kuma akai haddi magana ta kare kada a same shi yana zarginta shine la yusarrib alaiha ke zo nan me kaza sakai ba ke ce nan kika kaza kaza kaza ba shikenan an gama gobe ma kuma ya kuma kwankwasa ta ji da kada ya haka ta yi laifi an mata hukunci bayan hukunci ya tabbata shikenan a tsaya iya nan la yusarrib ana ji ko kada ya ringa zarginta yana cin mutuncin ta cewa kece mai kaza kece mai kaza kuma in zanat athaniyata sannan idan ta kuma yi lalata marra ta biyu falyajlidha alhadda to yayi mata bulala yana mai yin haddi a gare ta har yau dai wala yusarrib alaiha kaga addinin musulunci addini na karamci malam da mutunci nan ma kada ya ringa zargin nata thumma in zanati salisata sannan idan ta kara yin lalata a marra ta uku to anan kuma falyabi'aha ya saida ta walau bi hablin min sha'rin ya siyar da ita sai aka yi mubalaga aka ce koda kudin da arha wajen siyarwa sai in za ta yi daraja aka ce sai da ita koda da igiya ta gashi na wannan to ai mutum da wannan kaza ce igiya ce ta gashi in ka siyar mun za Allah ce to ya karbi igiyar su rabu an bayar ta ku wani shi yake cewa ainihin mubalaga ko ba ji ba shi ne to a tasribu muttafaqun alaihi bukhari da muslim abinda ake cewa at-tasribu da yace la yusarrib ana nufin at-tawbihu gwalewa shine tawbih da Hausa mu Hausan zamani aka ce gwale an gwalawa ne ai kaga irin an gwasale shin nan Allah ya shige ko shine tawbihi to la yusarrib alaiha kada ya mata tawbihi kada ya ringa gwale ta kada ya ringa an bayyanta ko shikenan wa anhu qal hayyo an karbo daga Abu Hurairah yace uti annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin an zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutumin nan kadi shariba ya sha Allahu akbar to ya sha bi ya sha ruwa ya sha nono ai wani abu da ya sha mai maye so da haka wani lokacin akwai lafazin da in ka faɗa ba zai nuna wani ko da baka faɗe shi ba za a gane to ai hakan dai wai dan a lallaba dai a rufe asiri an zo gun manzon Allah bi rajulin kad shariba ya sha ai dai kun gane abin da aka sha domin yanzu ba zai yi na sha ruwa lafiya lau an kama fiye wata a ce ku kama shi shan fiye wata laifi ne na je kan kona an dama mun fura na sha sai ƙarshen riba
1: alaysa kan sharibtu ku ce bala ban sha ba na sha amma shan fura ai kaga ba laifi bane sharwa ba laifi bane to wannan tunda kaje an ce ya sha an zo da shi kai ba sai an gaya ma me ya sha ba an fahimta ko shine an zo da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum kan shariba ya sha a taqdiru maf'ulin shine kad shariba muskiran ya sha wani abu mai saka maye an gane ko qala sai annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam idribuhu ku dake shi dukan haddi da haka ake yi an gane ko kafin a tsaida takamaiman haddi kawai dan wani abu za a dan yi wannan dan kwada ma bari wannan dan kaza wannan ya dan gwale ko wannan dan wurwo wani abu shike an gane ko to daga baya sai aka tsaida hukuncin haddi bisa kiyasi ina bulala 80 an gane to tun da kiyasi ne za a iya samu wasu kuma ba su dau 80 din ba ina ba ta an gane eh akwai inda kai magana bulala 40 ba to amma dai sayyidi ali karamallahu wajahu ya ce bulala 80 akan ta za a tsaya domin idan mutum ya sha abun mai zai tambele hankalinsa zai gushe in hankalinsa ya gushe zai faɗi maganganu barkatai to a cikin maganganun nan barkatai zai yi kuma ya yi wani ƙazafi bulala ƙazafi bulala ta bani zai haka duk wanda ya sha giya kawai ihtiyadan sai mu ɗauka ya yi wannan magana sai a kawo a masa bulala ta bani an gane ko a samu wani gwanin mai dantse sosai ba sai ya daga hammatarsa fiyawo a haka bai zai kai ga haka amma fa zai ji a jikinsa shi ne sai an samu mutum mai dantse kun san abin ai dantse ne in ya daga haka cut kaga yanzu a haka ai zai zanu an gane ba wai sai haka ya shawo iskar duniya fawo ba haka an gane ko sai dai idan wancan normal dukan ba zai yi maganin da muke nema ba in kaina yana ciwo mai zan sha ne ku ce man panadol aha idan normal panadol ya yi sai mai extra ka kai daga jin extra panadol ka san yana da to yadda ake yin bulalar normal bulala ba sai an daga ka fada ba a dai samu wani mai karfi sai a samu kofur an gane ku ya yi zaman bariki ya iya sai tsot an gane ku ya zane shi haka amma idan ya ƙi jin irin wannan to shi kenan sai a samu wani wanda ba a koya ma dukan ba sai a haɗa su an gane ku za mu sai na amuru an yi haka wani ana ma bulala amma ya ƙi ji sai kuma koma ba sai aka samu wani wanda bai karanta babun ba sai na wani sai masa bulala haji ina zuwa sai tashi da zuwa ya ne ko tunda shi sai aka kawai zare shi ya ringa ba ya hammatarsa iska fawo ya zare shi to sai da dukan ya yi zafi tafiya ta tafi fafawo ala yi sai na umaru tun ba haɗa 80 ɗin ba sai ce to a bashi haka a gane ko yawa da haka yake yi Allah ya mana so shi ne ake yin wannan manzala shi idribu ku daddake shi shi ne a matsayin haddi famin na baribu bu yadihi sai na abu hurar ce a cikin mu akwai mai duka da hannunsa wa baribu bi na alihi akwai mai duka da takalminsa wa baribu bi saubihi ka gani akwai mai duka da gefen tufarsa ai wani ka gari gasa idan akwai aiki a jiki wannan karin zaren kabarbar in ya sa wurin wannan surfanin ya dan kwafsai ka ji zafi ai to wani haka yake yin dukan da tufarsa falamman sarafa qala ba'dul qaumi da wannan mutum ya juya bayan an gama masa haddi sai shashin
0: shashin alƙawmu sahabbai sai ce akhzakallahu kai dai Allah ya kunyata ka Allah wadaranka kamar haka shine ma'ana akhzakallahu kala sai shugaba ya ce sallallahu alaihi wa sallam la taqulu hakaza a kar ku faɗi haka tunda dai an riga an dake shi sai ya kare ba kuma a bi shi da mummunan addu'a ba la tu'inu alaihi shaytan kar ku taimaki shaydan a kansa shi shaydan da ba zai so ya lalace to in kuka masa addu'a ya lalace kaga shaydan ya samu basinja an gani ko wannan yana gudaya mana da al'amura jama'a ba irin yadda muke dauka su ba gaskiya Allah ka gyara mu faraka ba mummunan addu'a Allah ya shirye shi shikenan in aka yi sa'a wannan addu'a ta karbu kenan kun kara yawa a masallaci idan ku goma ne yazo kun zo kuno kun zo ku sha daya inda za a yi zaben shugaban kasa a ce ba wanda ya fito zaben sai mutum goma nan mutum goma sha daya waye ya ci shugaban kasa bai mutum goma kai mutum sha daya a gani wani ya yi wani bincike kwanaki shugabannin da suka samu shugabancin kasa sanadiyar ƙuri'a kwaya daya a rediyo na gari ko kun ji wannan shirin ya zama shugaban kasa saboda ƙuri'a daya saboda haka muna neman sa tabku masa mummunan addu'a ya tafi a'a a yi masa kyakkyawa in ya zama mutumin kirki mun ƙara yawa ko ba ko Allah ka taimake mu rawahu al-bukhari wa hadisi bukhari shine ya rawaito shi to babu qada'i hawa'id al-muslimin babu zai mana bayanin biyan buƙatar musulmai duk wanda yake da dama jama'a in aka zo neman alfarma gonsa yayi kansa yayi wa wallahi in ka taimaki wani kanka ka taimaka kai alheri sayyidi ali yana cewa sa'abu zulumali kullaman ja'a taliban sayyidina ali ko al-imamu shafi'i sa'abu zulumali kullaman ja'a taliban wa aj'aluhu waqafan 'ala al-fardhi wal qardhi ya al-imamu shafi'i ban kiyaye ba dai one of them ko dai al-imamu ali ko imamu shafi'i sa'abu zulumali kullaman ja'a taliban zan ba da dukiyata gun duk wanda yazo nema zan bashi wa aj'aluhu waqafan 'ala al-fardhi wal qardhi zan maida dukiyata tana tsaye cak gurin biyan bukatu na dole da ba na dole ba shine fardu da qardu fardu abinda dama sai nayi dole fardu kenan qardu kuma rance aj'aluhu waqfan 'ala al-fardhi wal qardhi al-imam shafi yace fa imma karimun suntu bil mali irdahu wa imma la'imun suntu allawmihi irdi dayan biyu ko dai mutumin da yazo neman abin nan nawa mai mutunci ne in na bashi dukiyar nan tawa na tsare mutuncinsa da dukiyata in mai mutunci ne kenan ko kuma yazo mara mutunci ne in yazo nema zan bashi domin me suntu allawmihi irdi ni na yi wa kaina da kaina zan tsara mutunci na da wannan kudin in yana yi wa kowa rashin mutunci tunda na bashi ni zai mun kaga mutane ba su da wayo kenan sai in mai mutunci ne na rufa mu asiri in mara mutunci ne na rufa kaina asiri amma ka rike ka man ne ka jo ne ka wai kuma ka yi dabara imanin mutumin yanzu wai bai bayar ba shine ai yayi dabara ina kai dabara haba ai alheri yana cikin magabatan mu Allah ya ji kausa ya musu rahama amma mu yanzu sai kafirar dabara kuma ita ce rashin dabara wallahi mala in aka ranga lissafa ma mutane masu bajinta in ka dauko waɗanda suka zo bayan su in ka sa su a kasuwa su waɗancan na farkon na yanzu sai su biya Allah akwai wanda in ka sa ubansa wancan mai ɗawainiyar da abin da uban yake da shi shi kadai a yanzu zai iya siyan uban nasa da kuɗin shi ya biya
1: amma kuma abinda wancan yake shi kuma yanzu har da kudin ba zai iya rabin sa ba sai Allah ya sa alaji ai sun tafi abin ba zai yi ba sai ya yabo larurori lallaba haka yake yi ba to fa kowa shi yanzu shi ai yanzu waye ne ai alaji kawai kashe kudi yake yi ai su ba kenan wannan su ba kenan ba magana ce ba wato ba wai waye ba sai shi shi ne waye makaranta ce sai dau nauyin sa ai kaza ne sai dai haka ake yi kuma fa wai lokaci ba wai lokacin sahabbai ko sai Abu Abdullahi radiyallahu anhu shekara kadan bayan nan ka gani babanka ko dan uwan babanka ko makocinka haka ake yi kai kuma ka zo ka han wani layi daban kuma wai sannan kake jin ai kai waye ne Allah abin ne sai ai calculation eh to Allah ya ce maka shi kuma da yake Allah Allah ne Allah mun tsowa sai aka ringa wurgo wasu larurori wanda a wancan lokacin su ƴan bayan Allah bai jarabe su ba ku gani ba sai a ce ai jini ya hau ba komai zaka ci ba a ba haka wani wallahi tallahi mahaifinmu Allah ya ji kansa jarkar man sharu ko garwa haka za a sa irin ludayin nan a ebo a kwamfala a ci abinci washa-washa kaga ba ruwansa da maganar jini ya hau banda kaza ko kun gani amma kai ne yanzu za ka rike to ba hali ai jini ya hau ai siga gare ka ai koda ta tabu larurori manya sayyul asqami da annabi yake cewa Allah yana da matsayin ka daga sayyul asqami su ƴan bayan sai zo kamar an tare musu mu kuma an ballo mana wayannan sayyul asqami ko a baka dafi tunanne duk masu arzikin na baya zaka samu makarantar da suke kai ƴaƴansu ita ce wadda kowa yake kai ɗansa ba haka bane duk ba makarantun gwamnati muka yi ba da aka ga da ɗan alhaji da ɗan malam da ɗan an haɗu amma shi a shi ai ai yana da wata makaranta yaudara academy cin kuɗi academy ko ambulo academy duk gasu nan academy na ƙarya za ka ringa yi wa kuɗi kana kaiwa tunda ba za ka ba Allah ba ka ga yanzu da ka kai ɗanka wata makaranta ta gwamnati wannan uban kuɗin da za ka je ka kai tunkuɗo academy ɗin nan in ka je kai wa malaman alheri sai ɗan ka samu albarka ta musamma to ko haka duk Allah ya yi ta mana tunda shi ne masaninmu shi halicce mu sai mana ƙofar rago inda muke ganin mu masu dabara ne to shikenan akwai dabarar rashin dabara sai a haɗa ka da wani abu ko da ɗanka a sa ma san shi makaranta sai ka ajiye direba kuma kai ka yi makarantar nan ba a ajiye ma direban ko ba haka aka yi bane jawab a cikin kunan wa aka ajiye wa direba ya ringa kai shi makaranta ba a ƙasa kake tafiya ba da ɗan kuɗin makarantarka da ɗan kuɗin keke ɗan me to shi ne yanzu sai ya zo shi shi a mota za a kai shi ba wato ba komai za a shi sai ya tafi shi waye sai ya ajiye wani ya sai babur a yi jinga da mai kaiwa ha wani a yi adaidai da sahu aikin ka ka kai ka kawo wata 12 shekara mai zuwa sai ka kuma siyan wani adaidai da sahu na wannan aiki haka dai ku Allah ka iya mana ko a haɗa ka da fitinan nan ɗan kuwa wani ta kashe kuɗi a kansa wallahi bai san kana yi ka kai shi Ingila ka kai shi kaza ka kai shi duk ka gawa Allah yana nan ya ma kofar rago ba za ka kai labari saboda haka dai jama'a ba laifi ba ne idan Allah ya ma ni'ima ka ji daɗin ni'imar da Allah ya maka amma kai amfani da ni'imar ka kai ma ka ni'imta wani wannan ka yi dabara wannan ka yi wayo amma an ka riƙe ka abin nan kana ɗauka wai kai kai wayo to a sannan ne ba ka yi wayo ba sai ka kwanta a cikin kushe ka ga cewa abin da ga mutum mai uban kuɗi bai yi makaranta ba bai yi masallaci ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba wani yana da kuɗi yana washasha makocinsa zai mutu da yunwa ai haka ne ku sai an mutu kuma ya ringa waya ai makocina ne sai makocinka sanda ya buƙatar ce ba ko baka mai ba sai yanzu ba da fawati lawani wannan zaman da zaka yi na kwana uku da kwana bakwai me ranar sa daga ana lodo buhunan shinkafa tunda yana zaune za a zo a mata aziya ko bayan wannan buhun da zai kashe buhu biyar buhu kaza da zai ba da buhu daya kafin mutuwar wata ila da bai mutu ba shi wanda ya yani da Allah ne mana gafara eh kawai shi ne magana Allah ba ba san gaskiya gariya na bada dubu kaza amma ko ku ka same shi ku ka same shi shi ku da shi ba san nan za ku sha mamaki wallahi ba zan iya ba amma wallahi malam da za ku zo cikin mutane a buga gangar riya ai yayi kaza ai yayi kaza yana tsimi zai zo ya ba ku linkin ba linkin kudin da kuke nema ku da shi ya ba ku yanzu zai je nan na je gurin wani mutum yanzu ake magana rufi al'auran musulmai ba da zan faɗa muku sunansa ko makamansa ko me amma dai a karatu ya kai matsayin professor yanzu wannan ya san muhimmancin ilimi ko bai sani wanda ya zama prof kuma lecturer ne a jami'a an yi gwamnati aka ba shi commissioner ya gama commissioner sa yanzu ba commissioner ba ne amma yana aiki a jami'a a matsayin professor amma wallahi na ɗauki wani yaro na kai masa admission da yake nema a jami'a BUK 27,000 kuma yaron ya sai da kekensa naira 10,000 saura 1,000 saura 17,000 to abin amin alfarmar 17,000 nan a cikawa yaron nan ba sabon garje zai ci kasuwa ba kudin makaranta wallahi shallahi ka san da yake ba ma gwamnati amma ba zan iya ba 17,000 jiya to yanzu wannan professor ne yanzu akwai wanda ya san ai duk wanda ya ji labarin wuta an ce ba ya tsire ba ko shi tsire bai da hijabi da ba wani gani gaki a haka suke da wuta so duk wanda zai ji daɗin ilimi da cin gajiyarsa ya kai prof kun san ma'anar professor ai ko na gaba da dakta ba in saboda Allah 17,000 a cika yaron nan ya je ya karatu to yanzu in dan daba ya zama kuma yana kuma da yaron abokan yayansa ne kaga ni abuwa irin wayannan wallahi sai ka tama baki amma zan yi wa shugaban karamar hukuma magana ai sai ku je zan yi wa ya zan yi wa look at professor daka duk ba da gaske muke wallahi wallahi tallahi ba da gaske muke ni kuma ba kudin laraba sosai ni ma idan sai in iya bada 17,000 ko na ya Allah ba zan iya ba Allah ya san da ina da hali da ko ni sai in bashi Allah ka iya mana to wannan babi ne zai koya mana shi yasa akwai abubuwan da ake yi wajen koyan ka ringa zama da masu yi ka ringa jin labaransu wannan zai hore ma hanya ka ga cewa rabuwa da abin hannunka ba komai bane Allah shi kan malamin malamu tara can Allah gafarta wasu in ka zo gurin malam da bukata ka ga bema ba kai musiba ta isa har irin ibta alayya nan ka ci zan biya na samu wallahi tallahi haka yake ko ya taro kudin sa je mu in aka ga kudin jami'an nan akwai list wani kai akwai wani ku da ya zo in gwamna kai masa a haka kudin za su tafi a gani? To yanzu ba gashi ana faɗawa kuma kaka zama sharifi in yi zama kai sharifi ne to kuma anan tafi kauri a kan wakala ni wani rigar da ke su an gama su yi kenan zai linki ya aika masa ana gobe zai mutu wani mutum ya ce a malam ni ka daɗe baka bar riga ba wallahi ya ce to wannan ta yi ma ya ce a ƙwarai kuwa ya yi kiran malaha sai ce Hassan in na ce wannan kayan na

nan ashe in ya cire ya cire din kenan da ya tafi da ya kwanta ya mutu halaila san ga ayi aje ya zama guzuri wanda aka an ga warurwa ka dauko wannan kaya aka ba wannan mutum wanda haka sau Allah ka iya mana zo da ka dai mu rage riya a cikin ayyukanmu kuma mu ga yaran mu cewa in mun yi fa kanmu muka yi wallahi in kai Allah yana nan ya aje maka kai dai ka kyautata saniya kai saboda Allah ikel kun bai mutsa ko Allah ka iya mana Allah ka wabarka amma mun yi labari dai wallahi ko da yake shi ma labarin karatu ne ko to kun mun zo ka fariya mi ta fariyoyin mu ai ina da kaza ina da kaza an zo wurin aiki kuma sai ka samu mu lakwas duk wannan abin ya kamata a ce mun wuce nan gurin mun fahimta ku ba so nake na ce muku za ka za ka za ka za ba amma akwai yaron da ya samu minha gurbin yin karatu a Sudan abinda za a biya masa dala 400 shekara biyu da ta wuce a shekara dala 400 a sannan ba ta fi 70,000 ba na ce zan je ƙauyen su ne wa sarkin garin magana muƙaddaminsu shi yana ganin idan aka haka kamar sun kare kamar mewe kuma ba yi mai za su yi ba yanzu da gaskiya ne a iya da'irar kawai 70,000 kawo 5,000 kawo 2,000 ko a sa wa kowane ɗan halala naira 500 ko dai manyan in abin ya zuba su za su fara cin gajiyar amfanin ba amma ana ji ana gani haka wannan damar ta tozarta amma an ji ba za a zo alaji ya li wali ya li jingilin gilin su da mutane da kaɗaga aka yi zuwa yana abuwan da ya layi ni a ta dai in Allah ya da shine madadin mu gyara mun fahimta shine gaskiya mu ga yawa kan mu gaskiya riya mu sauka daga layin riya mu sauka daga layin yin abu dan a fada tunda ba za a fada a rediyo ba mara za a fada a rediyo ko da sarki yana nan ko gwamna ko an tara mutane za a yi shewa za a yi ihu to anan zaka ji bajinta wannan wallahi kai aikin banza Allah ya ki ba zai karɓi aiki ba sai wanda aka yi saboda shi ko da ka ruwanka ko kai aiki mai kyau Allah ya karɓa ko kai na riya Allah ya baka da kayanka Allah ku kiyaye mu har da wani mai jirgi ko jirgin sa yana sauka a gurare ku jirgin wani jirgin Alhaji wani ya sauka a kurna masallacin Jami'ul Qaubi a rediyo ba an ba liman kaza an ba na'ibi kaza an ba ladan ba haka ki faɗa wai jirgi wai yanzu kai aiki saboda Allah wai kai biya kuɗi kuma a shiga rediyo jirgin Alhaji wani yau ya sauka a makarantar ɗan bozo ba gani wani dishe ɗaya zai ɓata muku aiki amma kun je gun mai jirgin nan kun yi magana ku da shi yana wallahi ba zai iya ba an ya kuto wancan jirgin na gaskiya ne so muke ka sa mana karatu kuɗi ne gashi kaza yana wallahi ba zan iya ba shi fa mai jirgin ni da shi yake gaya nace to tunda ni ba ni da radion ban da freedom ban da rahama ba ni da express yake gaya mun wallahi ba zan iya ba hanji amma jirgin safiyu ya sauka a kurra layin gidan kara linkin wannan kudin da muke nema na murish Allah sauka Allah gafarta mana babu qada'i hawajil muslimin babu zai mana bayanin falalar da suke ciki wajen biyan bukatun yan uwa musulmi qala Allah ta'ala ubangiji ya faɗa ya ce wa'alul khaira la'allakum tuflihun Allahu akbar ku aikata alheri haƙiƙa ku za ku rahota in ka ji la'alla wataƙila ku to amma nan ba wataƙila waf'alul khaira ku aikata alheri la'allakum tuflihuna tabbas haƙiƙa za ku samu babban rabo

0: garin ne dama dan kauyen garin ne dan lokon garin ne dan layin garin ne saboda haka ya san dawa dawa dawa dawa dawa dawa idan misali aka ce za a samu wannan tsarin musamman arewacin Najeriya nan abin zai taimaka wajen rage matsalolin da ake fuskanta kamar masu irin bada bayanan sirrin nan ga wayannan tare zaune tsayen nan kaga idan aka ce an samu jami'an yan ciki wala Allah babu dan can gidan akwai dan can gidan to kaga za a sami haduwar tattara bayanai kai tsaye dama garin ne wala Allah jami'in wala Allah shikenan an dauko mutumin bayalsa jami'in tsaro ne wala Allah an tura shi zamfara domin kwantar tarzoma an kaga to sai kaga na farko akwai yanayin harshen garin al'adar garin zamantakewar su haka haka to amman misali sai aka ce wanda yake katsina shine a katsina
1: a shi sa ka san dama ita rin da yan sanda aka bullo da tsarin na aiki tsakanin yan sanda da kuma jama'a wanda kuma sanin a hankali ta ayi cewa ana ganin tasiri su dai buƙatar ƙara ƙarfafa tsare-tsaren kuma ba shi kai da ka faɗa din su wannan yan sandan jawai idan aka samar da su aka ƙarfafa su suka samu horo ingantaccen horo
0: gaskiya ne
1: makayan aiki da ya kamata da kuma damar ɗaukar jami'an wadatattu zai taimaka ƙwarai da gaske na ganin lokaci ya ci mana malam Muhammad sai dai na ganin
0: dan hada mu da daure
1: haka mu daure idan sai idan Allah ya kai mu gobe za a sake jin ma cikin
0: tattaunawa
1: ta sharhin bayan labarai da ikon Allah dan jin abubuwan da suke faruwa da fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da dorewar ci gaba
0: amin amin
1: dorewar arziki da wanzuwar kwanciyar hankali
0: amin
1: da ci gaba mai dorewar ta kowane bangare shugabannin mu Allah ya musu jagora ya dora su akan daidai mu kuma Allah ba mu ikon yin biyayya ma da addu'o'i da muke buƙatar yi musu da kuma yi wa kanmu dan samun ci gaba kuma Allah ya mana maganin duk abin da ya dame mu
0: amin amin Malam Nura Haruna Mudi Allah ya saka da alkhairi da wannan gwalagwalan kalmomi da muka samu da gare ka daga nan mita 93.5 a zangon FM Arewa Radio tashar Hausa Allah a nan birnin jihar Kano da muka dauki kusan tsawon sa'a guda kenan shafa da waiwayi a nan tafiya dangane da wasu daga cikin labaru da muka wallafa muka karanto muku da ma kuma wanda kafafen yaɗa labarai na duniya suka wallafa da ban-daban muna addu'ar Allah ka ƙara mana zaman lafiya ingantacce a wannan jiha ta mu ta Kano da ma ƙasa gabaki ɗaya duk da ake fama da tsitsin rayuwa Allah ka kawo man dauki ka kawo mana mafita agogo na nuni da ƙarfe 6:55 da misalin ƙarfe 7 daidai za mu yi komai zuwa ga sashin namu na shirye-shirye domin kawo muku maimaitin shirin nan na ga fili ga mai doki da fatan za a ci gaba da kasancewa da mita 93.5 a zangon FM Arewa Radio tashar Hausa Zalla a nan birnin jihar Kano kuma kamar yadda muka kawo muku sanarwar rasuwar Hajiya Kyauta Dakin ta rasu a jiya da daddare yar gwagwarmaya ce a jam'iyyar APC ta rasu a jiya da daddare za kuma a yi jana'izar ta a unguwar Hausawa ta cikin Birni ta fatan Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya jikanta da rahama za a jinar ta sa za ta da misalin karfe 8 na safiyar wannan rana ta Asabar mun sami wannan sakon rasuwar ta ne daga Abdullahi Muhammad Wali ta hannun Bashir Sarki da fatan Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ka jikan Hawwa da kin da rahama ga kuma bawa ƴan uwa da makusanta hakuri da juriyar rashin ta da akai

0: Wannan sako ne daga barista Mahmud Uzair Kiru dan takarar kujerar majalisar wakilai ta tarayya na kananan hukumomin Kiru da Bebeji a jam'iyyar NDC a zaben shekarar 2027 da yardar Allah. NDC alheri.
1: Kungiyar tsaffin daliban makarantar sakandaren Gombe Jawan aji na 86 karkashin jagorancin Comrade Kabiru Ibrahim Yusuf Fage na gayyatar ilahirin al'umma musamman ma tsaffin daliban makarantar zuwa wurin gagarumin bikin cika su shekaru 40 da kammala makarantar tare da kaddamar da wasu ayyukan cigaba da suka samar na taimaka makarantar ta Gombe Jawan. Duka wannan gagarumin taro dai za a yi shi ne a harabar makarantar dake unguwar Gombe a ranar 13 ga wannan wata na Yuni shekara ta 2026 da karfe 9 na safe. Zuwan ku kuma na da mutukar muhimmanci. Allah ya bada ikon zuwa, amin. Sanarwa daga ƴan kwamitin yada labarai karkashin jagorancin Comrade Lahir Lawan Kofar Wambai.
2: A madadin iyalan marigayi Malam Shu'aibu Adamu, mai kaji hawan dawaki da na Alhaji Yusuf Abdulhamid mai awo kabuga, na barin cikin gayyatar ilahirin ƴan uwa musulmi zuwa wajen daurin auren ƴaƴansu Usman Shu'aibu Adamu mai yashi da Khadija Yusuf Abdulhamidu mai awo wato kadi, wanda za a yi insha Allah a ranar Lahadi 14 ga watan 6 shekara ta 2026 wacce ta daidai da 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da misalin karfe 11 na safe. Za dai a hadu a hawan dawaki gidan Garba, daga nan a dunguma wurin da za a daura wannan aure a masallacin Juma'a na Sharu Lawan Kabuga kusa da banki na farko, wato bankin First Bank dake kanan Mutadabu. Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Wannan sako ne daga Malam Dayyabu Muhammad na ma'aikatar yaɗa labarai ta jihar Kano.
3: Gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf, ayyukan alherin da yake kintsawa ko carbi karka ba sa kirgo. Ya gina titina kilomita 5-5 a dukkan kananan hukumomi 44 na jihar Kano, biyan ma'aikata haƙoƙinsu a kan lokaci, biyan 'yan fansho haƙoƙinsu tare da gratuity, sabunta titina a cikin birnin Kano da wajenta, gina gadojin sama a ɗan Agwande da Tal'udu, baiwa mata da matasa tallafi kowa ya tsaya da kafafunsa, shirin auren zawarawa yi yake, inganta ɓangaren lafiya tare da daga darajar asibitoci a fadin jihar Kano, ci gaba da aikin wutar lantarki a Calawa, inganta harkan ilimi, koyarwa da koyo tare da samar da malamai a makarantu, biyan tsaffin kansuloli haƙoƙinsu da kuma baiwa wasu sabbin kansulolin damar da gudanar da ayyuka a mazabunsu, samar da ruwan sha da inganta harkar ruwa a birane da karkara a duk fadin jihar Kano.
4: Sanarwa daga Usman Wazir Kiru, tsohon kwamishinan fansho na jihar Kano.
5: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Gafi Liga mai doki na musamman da wannan rana shirin makarbi bakoncin baban iya dake zama SLA a gidan Sanata Barau Jibrin Maliya, kuma jagoran mafarauta da matasa na gidan Sanata Barau, wanda za mu tattauna batutuwa na siyasa a cikin wannan shirin. Amma dan al'ummar da suke sauraron mu, mu ne ma barka da shigowa.
6: Assalamu alaikum, muna barka kare.
5: Na'am, to wa alaikum assalam. A wannan rana a baya dai mun taba irin wannan tattauna tare da kai. To a wannan rana ba mu san me ake tafa da shi a daidai wannan lokaci ba.
6: To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da dai kamanta akwai matsayi guda ɗaya, saboda ka san ni dan gatan sanata ne, ni ne CSO na Barau FC na Premier na Nigeria, wanda din ni kadai tarkata wannan abin saboda kauna da kuma mutuntaka da take tsakanin mu da shi. Na farko muna godiya Allah da ya bamu dama mu kalici wannan daki mai albarka. Na biyu, godiyar ba za ta gaza ba da ni'imar godiyar zamu dade wa Ubangiji da niyyar ni'im ta jagoran mu Disungu Sanata Barau Ai Jibrin Maliya, domin daukar dawainiya da tiritiri da yake na al'umma a jihar Kano da Najeriya gabaki daya, wanda mu ba sai mun fada ba ko mun sha fadi, Sanata Barau Jibrin dade ne tamkar da dubu, wanda duk abin da zai in ka duba bayya duban wannan nawa ne, wannan ba na bane, yana yin abin sa ne tsakanin sa da Allah. Kuma kullum muna jan hankalin mutane, domin ita tafiyar siyasa kullun nasara ita ce riba muna jan hankali ga al'ummar jihar Kano a tsaya akan jam'iyyar APC tun daga sama har kasa a zabi mai girma Bola Ahmed Tinubu sannan a zabi gwamnatin Kano Abba Kabir da mataimakin sa Murtala Silagaro sannan a zabi sanatocinmu guda uku wato jagora na da sungun sanata Barau Aijibirin Kawu Sumaila da kuma Malam Ibrahim Shekarau da kuma dukkanin rafarafanmu da suke da kuma ƴan majalisar jaha biiznin Allah ta'ala kuma wannan abin da muke fadi zai kai mu gagaci insha Allah sai dai ran zabe ka ji labari wayannan mutanen namu sun samu nasara a zabe da za'i
5: amma a wannan gabar da kake tallata kamar ƴan jam'iyyar APC wasu na ganin ga kuncin rayuwa ga walhalu da ake sha kuma suna ganin cewa jam'iyyar nan taku tana daga cikin musabbabin halin da ake ciki gashi kuma kace a zabe ta kamar taya al'umma za su ƙara mara jam'iyyar taku
6: to shi yasa Allah ya jarrabe mu kalma ta farko bamu gane ba ya kuma jarraban mu ta biyu bamu gane ba ni ta ukun nan ba da ni a cikin jarrabar ba saboda ni ina da tauhidi na daidai gurgudu lokacin da Goodluck yake cewa akai shi ya kawo Boko Haram aka matsa Buhari yazo aka ce shi ya kai yunwa da talauci da matsin rayuwa yanzu Tinubu yazo an kuma fada wata kalma to Allahji in dai baka mika abu ga Ubangiji ba to ai kullun wahalar ba za ta kare ba ni abin da nake son mutanen Najeriya mu koma ga Allah mu mika abun mu ga Allah mu taimaki ƴan uwan mu ka so kanka abin da kake so wa dan uwanka ai hadisi yazo da abubuwa hadisi wanda in kai ka gabatar da su rayuwar ma za ta zo da sauki amma duk wanda ya samu gaba ba talaka ba mai kudi ba mai mulki daman Allah ya fada shugaban halitta ya fada al'umma akan ba su shugabanni daidai da su kuma ita rayuwa ana samun gyara kullun daga shugaba yazo sai a ce shine kaza kuma mutane ba su gane ba Allah baya son kishiya
5: sanadi ake gani duba da APC nan lokacin da ta zo kamar ta ce PDP ba ta iya ba yanzu kuma sai wasu suke ganin ma abin da yake faruwa kamar kwarma lokacin PDP
6: to duba jam'iyya ba suna bace in naga dama ya rubuta sunan jam'iyya 100 shi sa abinda mutane za su dauka tauhidi su yi aiki da shi in dai kai aiki da tauhidi ba abinda zai same ka ko kaddara ce za ta zo sai kaga ta zo ma da sauki to ni yanzu a misali ai ina jin ciwon abinda suke faruwa a wasu jahohin amma bana makala kowa ina makala rayuwar mun kin mu tsaya ga Allah muna ta kama kami in ka ce gwamnati tana iya kokarin ta Allahji zaka ga mutumin gari wanda gwamnatin bata san shi ba bata san ya yake ba sai ka ganshi a lungu an dauko shi an ce da shi a cikin illata al'ummar unguwar su to taya gwamnati za ta yi wannan shi wannan ba laifi ba sai gwamnati zaka kalla ai babu sosin din laifi na matsalar rayuwa wanda zaka zo kana tare da iyayenka da ƴan uwanka ka zama informa a zo a tashi garinku kuma wani zai zagi wa sai ya ce shugaba ai iya wannan mutumin zai iya illata mulkin gaba ɗaya ko na waye ma saboda ita rayuwar kullun in mun dauke ta a daidai Allah zai ban mu a daidai to kasancewar yanayin wannan abin da ake ciki kullun mu koma ga Allah mu koma roƙon Allah mu roƙi Allah Allah ya kan in ƙarshen duniya zo a jarraba za ta zo kala kala fatan musulmi mai tauhidi Allah ya sa ya ci jarraba wannan kakka mika abun ka goni shi dan adam tauhidi ka mika shi ga Allah mu dai abin da muke tunani wa'annan bayan Allah in wani ne yake sa su dan buƙatar sa mu mun fada Allah ubangiji ya canja buƙatar ya dauki rayuwar sa mu ci gaba da rayuwa da al'umma saboda ba wanda zai so yanzu wannan illace-illacen ake amma an ka zo ka ce wai mu ba za mu wai mu me zai sa mu zabi Tinubu kai ne kai ba za ka zabi Tinubu ba mu za mu zabi Tinubu
5: to ai abinda al'umma suke so su ji da me za ku yi tallan Tinubu misali
6: ni yo Allahji ko yanayin da ka gani in ka ce ba zan yi tallan Tinubu ma ai ni Allah ma ba zai banni ba ni na samu canji
5: amma ba ce ku a karan kanka ne saboda
6: ka samu a karan kai ai in ka samu nagode Allah yasa nace ni tauhidi na aje ba raba wannan laifukan ga wani mutum ba

0: saboda shugaba kana can kana rigima ka sai zo ya riga ka shiga aljannan kana sakaci Allahji in ka duba fa malami ne zai gama bauta ta addini ya bada hidima ta musulunci a duniya amma in yayi mistake ɗaya billahi allazi dan Najeriya ya shafe wancan abun gaba daya da wannan laifin kwaya ɗaya zai mai hukunci haba Allahji wannan wani irin tsari muka dauko kanmu duk abun da malaman mu suke yanzu malamai fa sun kai yanzu yaro ya bude baki ya zagi malami wanda an ce malamai magada annaba ko malami yayi kuskure ka bar shi a kuskuren da ya tsakaninsa da Allah in dai zamu yi wannan wallahi zamu samu sauki yanzu malaman nan da suke jahar Najeriya kasar Najeriya sun ilmantar da mutane sun fi mutum miliyan 1 sun samar da mutane da za su iya tsarin yanda za a iya rike duniyar ma amma wallahi wai sai ka ji malami wai an ce wai ba zai kuskure ba yana kuskure ɗaya wallahi wannan fatawar tashi ta bayar da surushi wata ma gaskiya ne zaka ji dan adam ya ce ba zai bi shi ba saboda san zuciya to rayuwa ba za ta tafi haka ba
1: mu koma batun abin da ya shafi sanata Barau Jibrin Maliya musamman ma a wannan gabar da ake tunkarar zabe kamar ku da kuke tare da sanatan kuma kuke ɗaya daga cikin magoya baya kamar me da yawa al'umma kamar Albashir da shi na kamar in aka mara sanatan baya kamar za a ci gaba da amfana
0: to kafin in je wannan abun zan yi ta'aziya ga mahaifiyarmu wanda Allah ya mata rasuwa mahaifiyar Ilyas Yusuf Dubu Dari amini na shakiki na da Allah ya dauki rayuwar mahaifiyarsa a jiya aka kai ta kuma muna jajantawa ko muna fatan Allah ya sada ta da rahama mu tawaga gidan sanata Barau Jibrin da jama'a na jahar Kano gabaki daya muna jajantawa Allah ubangiji ya sa rahama ce a gare ta Allah ya sa can tafunan to kamar yanda ka fada jagoran mu sanata Barau Jibrin Maliya ni bana so kullun in ta koda shi kan ta koda shi kai dan jarida ne ka shiga gari ka ji wallahi kan ka samu mutum irin sanata Barau Jibrin Maliya wanda yake mu'amalantar mutane zaka jima baka samu ba
1: me yasa kace haka
0: saboda dalili halayyarsa duk wanda ka ji ya ce kaza in ka tambaye shi me dalili ba zai ce ma dalili ba mutum ne mai hakuri da kamala da mutuntawa kuma in ya san ka da bai san ka ba shi kai asali ma fa sanata Barau Jibrin Maliya shi taken sunan sa na farko fa dan jam'iyya in dai ka hada da shi kace ranka da dai ni dan jam'iyya kai dan jam'iyya ne sai ya kyautata ma in matsala ce da kai sai ya kokari ya ga karshen wannan matsalar sai dai in ba yanda zai ka san Allah ya ka abinda dan adam bai sai gusar da shi ba haka sanata zai bar shi to ina jan hankali shi jagoran mu in ka duba ko wannan tsarin na empowerment da yake yi duk watan duniya naira miliyan 130 banda aza wasu abubuwan da ake dan kakkarawa ai zaka jinjina sanata Barau ai ko gwamnatoci da dama an yi wallahi tallahi ba a samu wanda ya tsarin nan ba duk wata sai an ba mutum 100 naira 100,000
1: amma zargin da ake yi masu ido da kulli ne suke amfana
0: ai mu muna so ma mu gaya musu wannan sako ne duk mutumin da yake kauye in ba zai zo ya karbi 100,000 ba mutum ɗaya da zai kuma zuwa ya ba da list din mutane wai yan garin su ne ko kuma suna binni ba sa zaman kauye mu asiratin siyasa miki a kiyamata miki ba wani abu da zai sa akan naira 20,000 daga nan mutum zai taka yaje har tsanyawa ya karkota to banga dalilin da za a zo wani babban mai ido da kwalli ya zo ya ce wai ya ba da list din yaran sa mutum 10 za a bashi miliyan 1 hannu wa zai kaiwa to daga yanzu muna fada kowane kauye aka kai kudi a raba kudi ya kare a wajen akwai list wanda bai zo ba illa nadirin ka san duk duniya baka isa kai abu gaba ɗaya ba sai Allah zaka iya samun mutum uku ko uzurin rashin lafiya ko wani iyayensa sun ce kaza amma ba zai yi mutum ɗaya mu koran da za a kai kudin zamu fada zamu gaya musu ba wani mutum ɗaya da zai zo ya ce ni na bada mutum 10 a baka kudin mutum 10
1: mun da baban iya al'umma suka ringa zargi kenan na cewa ƴan kallilan ne suke amfana ko kuna cewa al'umma ne suke amfana
0: amma ba kai ka tambaye mu muke kawo gyara mu sanata nasarar sa muke nema in sanata bai nasara ba wallahi mun tafi sanata ko da mun kujera ko ba kujera mu shakikai ne wallahi za a zauna da mu amma kullun in muka ga matsala a gidan sanata ai gaya mun akai aka ce kaza kuma mu muna son gyara shi yasa ba ma boyewa ɗan kauye mutanen kauye sun sani daga 1 zuwa 100 suna tsaye za a irga inda matsala su za su fada ai yanzu harka babu boye boye a cikin ta wannan kudin hannu da hannu ake ba da su ba wani za a ce in gwa kaiwa na ba a ba za mu yadda da wannan ba kuma yanzu in ka duba in ba sanata da sungu sanata Barau Ai Jibrin ba tsare tsaren da aka dauko na taimakon Kano ta Arewa ai abin zai baka in banda yanayi na kudi da ya samu wannan kasar akwai abubuwa yanzu sanata ka tambaye kace iya titi noye a Kano ta Arewa wallahi bai sani ba
1: me yasa
0: saboda sun yi yawa
1: amma aka ce aikin aka fara ba iya karasa shi kamar yanzu daga ka buga zuwa da yi
0: daga ka buga zuwa da yi
1: tsawon lokaci
0: to ai ba sanata ne yake ba akwai constituency project shi yasa mutane a kullum ba ma san su jahilci kansu akwai project na federal government wanda ne ma za ka yi ta ma ba a mata dole akwai to ko constituency ma in ba baka kudi ba za ya ci gaba constituency ma kansa
1: amma wasu daga cikin kuma goya bayan sanatan cewa suke ya ga an gama aikin shi ya kawo kaza an gama aiki
0: a to ai duk mutumin da ya kawo abu har aka kawo kai wani ma fa aikin sa share fili ake gaya mana an gabatar bare wannan an barje an zuba kulta bangare ɗaya ne wasu wuraren ba a sa ba ai mu ba ma ƙarya aiki kokarin mu shi zai sa mutane su fada kar ka zo ka ringa yabon mai gidanka akan ƙarya kuma ni abin da nake so a cikin jihar Kano Allah ya saka mai girma gwamna da alkhairi Allah ya riko da hannayensa akwai wasu abubuwa da mutanen jam'iyyar mu suke yi to muna jan hankali ya kamata mutane su san jam'iyyar nan ita ce nasarar mu abin da ya same mu a baya in muka yadda ya kuma samu to ba wani uzuri da zamu yi wa kanmu
1: kamar wani irin abu aikin
0: saboda in ka duba na bu kofar nasara za ka ga banonin mu gaba ɗaya wasu mutane a tsakanin mu saboda ba ka son wani sai mutun ɗaya a cikin jam'iyya sai ya tura yara su tafasa banonin mu in ka bu kofar nasara ka sauka daga gada har wajen gidan sarki yau ba ka tunanin yau kai ka sa hotanka yau da wata jam'iyyar ce take mana zamu ci a ba wata jam'iyya da take mana haka mutanen mu ne ƴan jam'iyyar mu suke zuwa suna fasa banonin jam'iyyar mu daga kan gidan sarki kofar nasara abin da ya kai gidan sarki
1: in ka duba alaka ne tsakanin ku da sauran
0: a to ai ka san rayuwar dan adam hasada ita tafi yawa wani ya samu ni ban samu ba in kai hakuri yau Abba Kabir shine gwamna lokacin da ya kada mu zabe kullun cewa muke gandu ne ne jagora yau da Abba Kabir yazo yanzu ya zama shine jagora Allah ya mai juye zamani bayan da ka iya da kansa gandu ja yace yau Abba Kabir shine jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano Abba Kabir da yana gwamna ma kafin yazo APC ba shine jagora ba amma Allah mai juyi ya juya lokaci ɗaya fito mai da darajar sa da mutuncin sa da daukakar sa wallahi ni ban san Abba yana da kirki ba sai dai zama gwamna saboda ita rayuwar kullun shi yasa ba a so in kaga mutun ka ringa bata shi akan abubuwa yanzu Abba Kabir shine jagoran APC a jihar Kano kowa bi zai to in an hakura an bi za a yi nasara amma ba zai yi jagora an taba ma maslaha ta primary election a jihar Kano irin wannan ana lallaba ka ana baka hakuri daga teburin farko na mai girma konkwasu da teburi na biyu na mai girma ganduje ga yamin maslahar da aka yi irin wanda ta kai irin wannan ta Abba Kabir kan mai udar kan Abba jagora ne zama zai yi gaku ai bayanai ya ba ku dama ku je ku cire a tsakaninku ba hannu kuna fada ce kai din mun gama da ku wane ne sai dai in kun ki akwai illa nadiran kuma Abba ma ba asumi bane dole ya samu kuskure a wani waje amma muna mai fatan Allah ya bashi ikon juriya da kuma gyara a cikin al'amuran sa
1: to yanzu ba ban iya kamar da zabe yake tun karuwa waccan tambayar da ne ma ta baya kamar wani albishir da za a yi musamman al'ummar Kano ta Arewa musamman ma alfanin shi kansa zaben sanata Barau din
0: zaben sanata Barau ai gwal ne amfanin sanata Barau ba ma a Kano ta Arewa bane a Najeriya ne amfanin Senator Barau a Najeriya ne. Wallahi Senator ne wanda yake taimakon al'amuran mutanen Najeriya. Ba sai mun zo muna yabansa muna koda shi ba. Kuma kaje ka tambaya tunda muke da disungu Senator Barau ai Jibrin Maliya. Allah ba mu taba sati bai amfanin ba. Kai ni in dai ina kusa da mai gida wallahi ban taba ganin ran da Allah zai kai mu awa 2 3 4 5 wallahi ba a kyautata mutane ba ko yaushe a cikin kyauta yake har yanzu wallahi in na gaya ma yanzu daga inda na taso na gaya ma abin da nayi yasa mu kai wallahi sai kai mamaki wallahi alazim saboda sai da hankali na ya tashi ba da dama a taimaki mutane kuma in aka taimaka a ce kaje kai ja kasuwa kar ka sa siyasa a gaba ko a baka kuɗi kaje kai aure a ya ba da kuɗin ne kaje kai sana'a daga wannan taron na taso yanzu kuma kowa sakon sa ya ji hannu ba ruwanmu ma da taransu ba ka a ce an yi taransu ba kuɗi ya makale a yadin biyadin sunikin musulunci hannu da hannu a baka kayanka ka tafi kaje Allah ubangiji ya samu su albarka shi ma kullun abin da yake fadi dan kasuwa ne da haka ya taso to magana zaben Barau kaje Kano ta arewan ka gani ni na tabbata a Najeriya in dai ba dan propaganda ba Allah ba sanata sama da disungu sanata Barau ai jibrin kaf in kuma akwai shi ya daga hannu
1: kada a ce gwanin ka ne fa yasa kake
0: ba gwani bane shi an ce ko da naka kaso noni to ni har yanzu ban gani wani wanda zan dauka ba sai dai a bayan nawa yake
1: da yake naga lokacin ya fara daga mana hannu kamar da me za a karkare
0: to muna karkarewa ga godiya ga Allah
2: yes so this is Jolly Johnny on the streets how well do you know Maggi chicken flavor oh yeah spell celery
3: s e l a r I e celery
2: bros you want turn onto celery okay spell turmeric
4: t u r m e r I c
2: yes so
4: turmeric
2: correct one carton of Maggi chicken flavor for you Maggi chicken flavor with onions celery and turmeric my game changer
5: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
6: asha data da na sanya ta kare
5: just ba na gaya muku ba
6: ka kula kada waya ka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
5: me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
6: More datar ka kuma leave it 100
7: Gasan kullun duniya ta iso nepa ta hana Star Times S 130B ya magance wannan matsala
8: ka samu ta a gidanka ka kalli kullun kafa duniya 104 kuma ka samu damar cin naira miliyan 10
7: Star Times S 130B solar TV gasan duniya ka ci babba a sai Star Times a ci babba ka ziyarci duk dilalan Star Times a kasa baki daya yanayi abin la'akari ne
9: Yalla bai ka san abin da ke faruwa yanzu?
10: Mutumi na ka bani labari mana.
9: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka.
10: Kai Yalla bai kar ka maida ni shaka tafi. Ai ada sai sun fara zuwa Abuja, daga Abuja kuma su tafi Kano. Idan zaka dawo ma haka abin yake. Daga Kano sai Abuja, sannan daga Abuja zuwa Inugu.
9: Ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa. Shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin. Inugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Inugu zuwa Kano. Ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja. Kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa.
10: Kai wannan babban ci gaba ne sosai. Salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
9: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
10: Kano
9: Lagos Enugu Patakwal Benin Warri har ma da Asaba babban officials yana International Conference Center of Paris Square Road Independence Layout a jahar Enugu
10: domin yin booking ko tambaya za ku iya kiransu ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
9: Enugu Air tafiya ta daban

0: sa a unity road tura da gidan Yeshua ba da kuma number 32-33 Amana House Unity Road kuma za iya samun su a kan 0800 0900 0900 3 4
1: eh ku ba inda

0: Wannan sako ne daga kwamitin yakin neman zaben barista Mahmud Uzairi Kiru na jam'iyyar NDC domin zama sabon zababban wakilin kananan hukumomin Kiru da Bebeji a zaben shekarar 2027 da yardar Allah a jam'iyyar NDC.
1: To madalla yanzu kuwa shirin zai kara dorawa daga inda ya tsayarta. Kai tsaye a radio wannan lokaci za mu kalli bikin ranar demokuraɗiyya da ya gabata a nan gida Najeriya. Gwamnatin tarayya ta tallafa wa ƙungiyoyin ɗalibai na jami'o'in Bayero, Yusuf Metamasile, wadda aka fi sani da Northwest, da manyan motocin sufuri masu amfani da iskar gas CNG domin ƙara inganta harkar ilimi da sauƙaƙa zirga-zirga ga ɗaliban. Shugaban bibiyar ayyukan a arewacin Najeriya, Dr. Shamsuddin Ahmad, ya bayyana cewa matakin na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin tarayya na samar da ci gaba da walwalar matasa. Ya ce gwamnati ta samar da tsare-tsare na rance a ɓangaren karatu wanda ya kai naira biliyan 3 ga kafatan ɗaliban da suka bi ƙa'ida domin samun wannan tallafi.
2: Yau muka yi taron raba wa ɗalibai na Jami'ar Bayero University, Yusuf Metamasile da Northwest University motoci wanda ɗaliban za su riƙa amfani da su wajen kaiwa da komowarsu kusan da kashi 60 ƙasa da abin da ake biya a harkar sufuri a gari. Duk wannan abubuwan Mr. President yana yi ne domin ya tabbatar cewa arewacin Najeriya, bari mu ce, ba korafi da yawa, domin kuma ya tabbatar cewa rayuwa ta inganta. Idan ka inganta rayuwar matasa, tabbas za ka sami rayuwa wacce za ta zama mai inganci ga al'ummar.
1: A nasa jawabin shugaban Jami'ar Bayero Farfesa Haruna Musa ya bayyana cewa motocin da aka bayar za su taimaka wa ɗalibai matuƙa, musamman ma wajen zirga-zirga, wanda su kansu ma'aikatan jami'ar lallai kan wannan ci gaba ne a gare su.
3: Kawo mana bus mai amfani da gas wanda hakika zai taimaka wajen zirga-zirgar ɗalibai da ma'aikata.
4: Ko kaɗan matsalolin ciwon ido ba maita bane ko tsafi, mafiya yawanci kamuwa ake yi ko hatsari ko samun tangarɗa yayin haihuwa da kuma tsufa da dai sauransu. A guji amfani da wasu abubuwa masu illa kamar ruwan albasa, fitsari, ruwan nono, ruwan sukari, ruwan wani ganye da dai sauransu don magance ciwon ido. Mu guji yin maganin ido da kanmu, kar mu bata lokaci wajen neman kulawa da dace. Mu daina barin yara suna amfani da abubuwa masu kaifi ko tsini. Shirin nan da ya kamata kuma ya dace da kulawar lafiyar ido ya zo gare ku. Abin kayatarwa a wannan shirin shine za a yi wa yaran da aka haifa da cutar makanta magani kyauta. Za a kai yara masu matsalar

0: ciwon ido ƴan ƙasar shekaru 18 asibitin Sheikh Muhammad Jidda dake Kuroda domin tantance matsalar su a ofishin mai kula da lafiyar idanu na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kafin kuma a tura su zuwa asibitin na Ekwa domin samun kulawa kyauta
1: za a iya zuwa asibiti mafi kusa ko kuma a kira asibitin ido na Ekwa akan wannan lambar waya 0810-624-1442
0: domin ƙarin bayani ku tuna da yi idanuwan ku su ne mabudin rayuwar duniya don haka a kula da su sosai hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar Australia tare da kungiyar CBM Global Disability Inclusion da kuma asibitin ido na Ekwa ne suka dauki nauyin kawo muku wannan sako
2: nan ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
3: asha data da na sanya ta kare
2: just ba na gaya muku ba
4: ka kula kada waya ka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
2: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
4: More datar ka kuma leave it on red
5: Gasan kwallon duniya ta iso nepa ta hana Star Times S130B ya magance wannan matsala
6: ka samu ta a gidanka ka kalli kwallon kafa duniya 104 kuma ka samu damar cin naira miliyan 10
5: Star Times S130B solar TV gasan duniya ka ci babba a sai Star Times a ci babba ka ziyarci duk dilalan Star Times a kasa baki daya yanayi abin la'akari ne

0: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
1: Asha, data da na sanya ta ƙari.
0: Just ba na gaya muku ba?
2: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
0: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
2: More datar ka kuma leave it on red.
3: Mutumai na zo mu je ga sauran gayucin suna jiran mu.
4: Bana jin dadin jikina.
3: Haba, zamna ka fada min menene?
4: Ai, bazan iya zama ba. Abin ya hana ni zama.
3: Ha, ko basir din naka ya saki tasowa ne? Cutar basir wahala ce. Haka zai tayi ma kaikayi ya kumbura har ma da zuban jini. Zama ya gagara. Dan uwana, kana bukatar Anudol suppositories na matsawa. Anudol suppositories yana dauke da sinadaran bismuth subgallate, balsam peru da zinc oxide da zasu yaki basir domin ka samu sukunin walawa da shakatawa tare da abokanka.
4: Mutumi na
3: zo mu je
4: magajiya
3: ki baiwa kowa daya
4: yawa zo mu je
3: Anudol suppositories sauki ne ga mai basir. Anudol suppositories daga Daily Need Industries a karen ta kasidar ciki. Idan bayan kwanaki biyu ba a samu sauki ba, a tuntubi likita.
5: Yayin da ake tsakar cikin fage,
6: bayan fage na fayyace mai cikin fage samar na asali.
5: Jigo, tushe, makasodi,
6: wa kaciwa tashin samuwar ginshikin samuwar fasahar kwaikwayo mai motsi. Samuwar nasararsa aka ce tana bayan fage.
7: Sound, camera, roll
8: over 8 and 1 ticket, master shot your part. Ka kuma ce cikin fage. To ko za ka ware mana tsakanin tsaki da tsakuwa?
5: Gadan, gadan kuwa. Zamu balle botarin masana'antar shirya finafinai.
8: To ai kuwa cikin fagen da bayan fagen. Duka muna buƙatar fushin baki.
9: Aikin yaji ta bayan kanta yana ta kama kamarsa.
10: Bayan kanta kuma? Duk wasu masu shige da fice suna kallon ta?
6: To sai to are yau rajiyo. Don jin wannan kasataccen shiri mai suna Muleka Kaniyo.
8: Aliyu Ahmad mai yara ƴan samari shine zai dinga jagorantar wannan shiri. Ku ji yanda ake shirya film da wannan da ke cikin film din, mukamin su da kuma shi kansa sunan film din. A kowace ranar Lahadi da misalin karfe 11 zuwa 12 na rana, Muleka Kaniwood.
11: Ku ziyarce mu kai tsaye ta Instagram, Facebook da TikTok ta Ilera Care NG. See products domin kula da fatar ku a kowane lokaci.
12: Ko shirka babu biki namu shagali na gidanmu.
13: A don haka ne ma iyalan Alhaji Yakubu Usman da na murgayi Malam Magaji Mai Fiyata har da na Alhaji Isa Turaki su ne suka ci a shelantawa ƴan uwa da abokanan arziki daurin auren ƴaƴansu.
12: A rushin ango shaguda ya ohalluru ɗan yawo da mahaɗin rayuwarsa Maryam Yakubu Usman wacce aka fi sani da Ihsan sai ango na biyu Umar Isa Turaki da gimbiyar amaryarsa Asma'u Yakubu Usman wato Husna.
13: Za dai a gudanar da wannan daurin aure ne a ranar Lahadi 14 ga watan 6 shekarar 2026 nan da muke ciki da misalin karfe 10 na safe.
12: Za dai a daura auren ne a unguwar Hayewa gidan Alhaji Yakubu Usman wato magaji. Wannan sakon goren gayyata ne ga kowa da kowa musamman wanda bugaggen kati bai kai ga hannayensu ba daga mahaifiyar amarya.

0: from Kwanlun Dunia, Ta Iso, Lepa, Tahana. Star Times S 130B. Ya magance wannan matsala.
1: Ka samu ta a gidanka. Ka kalli kallon kafa duniya 104. Kuma ka samu damar cin naira miliyan 10.
0: Star Times S 130B. Solar TV. Dasan duniya. Ka ci babba a sai Star Times. A ci babba. Ka ziyarci duk dilalan Star Times a kasa baki daya. Yanayi abin la'akari ne.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abuguwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
3: asha data da na sanya ta kare
2: just ba na gaya muku ba
3: ka kula kada waya ka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
2: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
3: More datar ka kuma leave it on red
4: Barkanku fashaka kun cancanci kanshi mai dadin gaske dinga tashi da zarar kun gilma cike da kwarin gwiwa a kowace rana hakan ci da sa kuke bukatar turaruka da kayan kashi daga Natek Cosmetics and Fragrances mun tanadar muku turaruka masu dadi kuma masu dadewa a jika ingancin turarukan mu akwai na sawa a kaya akwai na shafawa a jiki za su dauke ka tsawon dare da rana kashi na tashi a kowane lokaci ba iyanan abin ya tsaya ba Natek sun tanadar mana sinadarin annishuwa da nishadi a kowane tsagi na rayuwar mu tun daga kan air freshener da ake sawa gida ko office Natek sai tanadar muku man wanke-wanke mai kumfa da dadin amfani wanda zai sa kwanuka su fita kal kowanne da tiyata shi ya bar su baya ga haka akwai ingantaccen man wanke mota wanda zai sa motar ku ta dinga kyalli da sheki a kowanne lokaci shin kana son siya ko kuma zama dillalin a yau maza kira 0810 966 0129 zan maimaita 0810

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka kararuwa kawai ka ji dadin ka. Kivo Gary Mix.
1: Mutume na zo mu je ga sauran gayucin suna jiran mu.
2: Bana jin dadin jikina.
1: Haba, zamna ka fada min menene?
2: Ai, bazan iya zama ba. Abin ya hana ni zama.
1: Ha, ko basir din naka ya saki tasowa ne. Cutar basir wahala ce. Haka zai tayi ma kaikayi ya kumbura har ma da zuban jiri. Zama ya gagara. Dan uwana, kana bukatar Anudol Suppositories na matsawa. Anudol Suppositories yana dauke da sinadaran bismuth subgallate, balsam peru, da zinc oxide da zasu yaki basir domin ka samu sukunin walawa da shakatawa tare da abokanka.
2: Mutumi na zo mu je magajiya ki baiwa kowa daya yawa
1: zo mu je Anudol Suppositories sauki ne ga mai basir. Anudol Suppositories daga Daily Need Industries a karanta kasidar ciki idan bayan kwanaki biyu ba a samu sauki ba a tuntubi likita.

0: daidai bane haramci ne
1: kuskure ne haka
0: kuskure ne kai wasa ko kuma ka zo ka sako abin da ya shafi abin da za ka sako siyasa a cikin abin da ya shafi kwallon kafa to kaga wannan wani abu ne na kuskure mutum kwaya daya saboda wani bakin ciki da kake akan sa ko kuma nuna wani wariya da kake akan sa to bai kamata a ce ka fito da wariya a fili ka nuna wa duniya ba bai kamata Amerika ta yi ba akan abin da ya shafi kwaya daya ba kasar bace gaba
1: da musamman matan da harkar wasanni hadin kai ake samu
0: to kaga hukumar kwallon kafa ta duniya ba ta da hurumin da za ta ce lalle sai an bashi yaje tunda abin da ya shafi harkar tsaro na Amerika ne su kuma Amerika abin da ya kamata su yi bai kamata a ce sun sako siyasa a cikin wannan lamari ya kamata a ce an bar komai yayi in yayi ya fita kuma wani abu ne daban da fatan kuma dai America za ta gyara irin waɗannan abubuwa da take duk da dai na riga na san ta
1: ga wannan alƙalin wasa Abdulkadir Umar Atan a wasan da zai fafata tsakanin Paris Saint-Germain da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa muna roƙon Allah kada ka bar sa da iya wasa Allah ka iya masa kai masa jagora domin idan ya gaza to mu dauka ciwo tamkar ga baki ɗaya nahiyar Afirka ne aka gaza idan yayi kokari yayi kokari yayi abin da ya kamata to ga baki ɗaya ya fitar da nahiyar Afirka kunya kuma ta nuna cewa lalle za mu iya kowace irin dama idan muka samu muna roƙon Ubangiji Allah ya dafa masa Allah kada ya bar sa da iya wasa Allah ya ba sa nasara a wannan wasa da zai jagoranta tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa mita 93.1 Arewa Radio lokaci yayi da zamu je mu dawo muna dawowa kai tsaye zamu danna gasar cin kofin duniya mu ji wasannin da aka fafata da kuma wanda ake shirin fafatawa a yau da gobe idan Allah ya kai mu tuni zai kasar Canada za a iya cewa ta tsallake rijiya da baya-bayan ta warware kwallon da aka jefa mata inda aka tashi wasa 1-1 kasar Amurka kuwa ta yi babban kamu a daren jiya inda ta samu nasara da ci 4-1 bara mu je mu dawo kai tsaye muna dawowa zamu dora daga inda muka tsaya AA Chico da Ibrahim London Boy a safiyar wannan rana ta Asabar shirin dandalin magoya bayan kwallon kafa na musamman kamar yadda kuka ji din ma a daren yau akwai wasa da za a kawo muku kai tsaye daga Arewa Radio wasa tsakanin kasar Brazil da kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco wasan da za a kawo muka kai tsaye da misalin karfe 1 da misalin karfe 11 na dare har zuwa karfe 1 na dare yau muna tare da ku fa sai mun ga abin da ya ture ya buzu na
0: din me ya ture bai zuna
1: din menene zaman lafiya ne zaman lafiya ne ba wata wahala
0: abin da ya ture huzu na
1: zaman
0: lafiya
1: na'am to bara mu je mu dawo kai tsaye muna dawowa za mu tsallaka kasar Amurka Canada da kuma kasar Mexico mu ji wasannin da aka fafata masu masaukin bakin da ya kasar Canada ce kawai ta ce ita samu tsaiko domin ita ce ta zubar da maki Mexico ta samu nasara kasar Amurka ita ma ta samu nasara bari mu je mu dawo idan mun dawo za mu yi nitso mu ji wasannin da aka fafata da wanda aka wa da wanda za a fafata

mita 93.1 Arewa Radio kai tsaye ga ma kasar Amurka wanda aka bude gasar cin kofin duniya a daren ranar Alhamis. Tun wasu kungiyoyin sun riga sun fafata wasan su wasu ko sai yau za su fafata wasu ma sai gobe idan Allah ya nuna mana. A wasannin da aka fara a daren ranar Alhamis tuni mai masaukin baki dai za a iya cewa ta fara gasar da kafar dama ma'ana kasar Mexico. Bayan da ta horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Afirka ta Kudu da Cibi da nema a wasan da suka fafata kuma wannan wasa ya zo maka kai tsaye daga Arewa Radio. Sauran wasannin da aka fafata kungiyar kwallon kafa ta Koriya ta Kudu ta doke Jamhuriyar Czech ne da Cibi da daya. Canada ta tashi 1-1 tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Bosnia. Wani wasan da aka fafata a daren yau mai masaukin baki kasar Amurka ta yi ragaraga da kungiyar kwallon kafa ta kasar Paraguay ne da ci 4-1. Yau da misalin karfe 8 kasar Qatar za ta fafata da kasar Switzerland. Brazil za ta kece reni da kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco da misalin karfe 10:11 na dare kuma wannan wasa shine zai zo maka kai tsaye daga Arewa Radio. Gobe idan Allah ya kai mu akwai wasanni daban-daban da za a fafata a gasar cin kofin duniya kai tsaye na kasar Amurka. Wasan da za a fafata a gobe Haiti za ta fafata da Scotland a gobe su a wajen su mu kuma za mu iya cewa a gobe a wajen su mu kuma yau domani za ta fafata da kasar Curacao da misalin karfe 6 na yammacin gobe idan Allah ya kai mu. Netherlands za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Japan goben da misalin karfe 9 na dare. A ranar Litinin gasar za ta ci gaba karfe 12 na daren ranar Lahadi su kuma a wajen su ranar Litinin. Kasar Ivory Coast za ta fafata da kasar Ecuador. Sweden za ta fafata da kasar Tunisia da misalin karfe 3 na dare. Karfe 5 na yammacin ranar Litinin kasar Spain ce za ta fafata da kasar Cape Verde. Wannan wasa ne kai tsaye da zai zo maka daga Arewa Radio da misalin karfe 5. Belgium za ta fafata da kasar Masar da misalin karfe 8. Saudi Arabia za ta fafata da kasar sai yurga da misalin karfe 10:11 bara mu je mu dawo kai tsaye muna dawowa za mu dora daga inda muka tsaya. Chico da Ibrahim London Boy a safiyar wannan rana ta Asabar.

0: wannan haka yake daga kamfanin samar da wannan man shafawa na Cerelight. To kamar yadda da aka ji daga sanarwar shi mai ne wanda yake yana kula da fatar jikin dan adam, akwai na mace, akwai na namiji, akwai na kananan yara, akwai na ta babu wanda babu. To da fatan za mu ji da gare ku ko yaya mu ji ka taba amfani da wannan man, ka taba amfani da shi kuma wani irin alfani maka. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: To da mun ki tara gurguje
1: ummi idan ai mun tsira.
0: To malama ummi, kin taba amfani da wannan mai na Cereal White?
1: Gaskiya tun wancan satin da na ji an yi tallar shi na jaraba shi. Na ga kuma irin ingantaccen amfanin da yake yi wa fata, kuma har yara ana shafa musu.
0: Yanzu haka kina da mazubinsa a gida kenan, kina amfani da shi?
1: Eh, na jaraba shi.
0: To muna godiya da wannan gudunmawa taki. Bari mu ji wannan malamin. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Da muke tare abuji Muhammad
2: Usman Hassan sun yawo gama ci da akan layi.
0: To yaya Cereal White man shafawa?
2: Alhamdulillah, man shafa ne matukar kyau da inganci, a wanda ina daya daga cikin mawan da kasantuwar ina da kanti da na jana tallasa a wannan gidan radio. Alhamdulillah na ji na samo shi, kuma ina sayarwa a shagona wanda kuma mutane suna amanna da shi, suna amfani da shi sosai kwarai da gaske, wanda ni ma ina daga cikin masu amfani da shi. Usman Hassan sun yawo gama tsada malam Muhammad, muna tare da kai.
0: To muna godiya da wannan gudunmawa ta kaza. Kuma mu koma zuwa ga Ahmadu Chiko da Tawaga Tasa domin su kara dorawa daga inda suka tsaya. Misalin karfe 9:50 zamu kara kawo wa domin kawo muku shirin na gaba.

0: mita 93.1 Arewa Radio lokaci yayin da zamu bude layukan waya mu je daga mai sauraro Albashi sai mu yi kokari mu tattare yana mi yana mu mita 93.1 Arewa Radio nam ga ma'ana
1: Salmani
0: mai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kai tsaye
1: Alhamdulillah fatan alkhairi a gare ku
0: kai ma haka
1: fatan nasara kungiyar kwallon kafa ta Kano Filis kuma fatan nasara kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya ga sassin kofin duniya
0: duka dai
1: fatan za ku tashi lafiya
0: muna godiya kai tsaye bara mu je daga wani nan
2: nan hello assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: dan London dai barkan ku da kokari
3: barka dai abba
2: Abba Lolo mai Kano
3: kilan da fatan ka koma gida lafiya
2: Na'am kamar gaskiya zan fara yabawa Alinare mai tamba wannan gasar da ya shirya a Ungwar Kurna ga kace wanda bana tunanin a jahar Kano akwai gasar da take tara magoya baya kuma da hada kan unguwanni gaskiya abu ne mai kyau kuma a cikin wasannin da nake iya ya fado hada unguwa ta Badawa a tsada burin wannan shekarar Ungwar Badawa ta rabu da wannan gasar da na gasar cin kofin duniya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mu muna goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Spain ne Abba Lolo gidi barin yi bada
0: mun ruka ban mu anan Abba bara mu je daga wani
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am
4: eh London boy Ismail Hassan zan yawo gon masu da Chelsea Barcelona
0: na'am mun samu dama za mu kara kai da guda ɗaya ko mu je zuwa
4: eh to shikin alhamdulillah labarin da ji hankali na shine yanda aka fara gasar zakarun kofin duniya ta wannan shekara inda kasar mu kasashen mu ta
0: gasar cin kofin duniya dai ko
4: to gasar cin kofin duniya wanda a yayin zakarun Barcelona muna tare da su
3: Assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
3: na'am da muke magana ta mu je zuwa malam Tijani ta muna godiya duk da dai ka shiga cikin wani yanayi kara kawai ake ji
5: assalamu alaikum rahmatullahi
3: wa alaikum salam da wa muke magana
5: bana magana da Aliyu Abdulmajid Tambata
3: to mu je zuwa Aliyu
5: eh ji go ina muku fatan alkai bana na rade ina sauraron labarin ku amma ban taba samu na kira ku gaskiya
3: ya sunanka
5: Aliyu Abdulmajid Tambata
3: to Aliyu muna taya ka murna
5: Ina yana da kubatan alkai.
0: To muna godiya kure da gaske bara mu ji daga wani.
3: Assalamu alaikum.
6: Hello.
3: Assalamu alaikum.
6: Amin alayka salam.
3: Da muke magana.
6: Kana magana da Zayyanu ne.
3: Zayyanu daga ina?
6: Daga karamar hukumar Kiru.
3: To mu je zuwa Zayyanu me za a ce?
6: Ina muku fatan alkai.
3: Muna godiya kwarai da gaske.
6: Allah ya sa tashi lafiya.
3: To madalla muna matukar godiya kwarai da gaske Zayyanu
0: mu je daga wani.
7: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
7: Yanzu kun haɗe da mutanen rantar Jibrin Idris.
3: To malam mutanen rantar mu je zuwa.
7: To AA da sauran abokan aiki barkanku da safiya.
3: Barka dai.
7: To ni mu ma je wannan gidan rediyo ai babu wani abu da za mu faɗa sai mu ce fatan alheri kuma ina fatan da izinin Allah ba America ko goma ta in Allah ya da ba ta kofin nan ba da izinin Allah Allah ya da ba ta kofin nan ba ba ne mata fatan alheri.
0: Na'am.
7: Allah ya sa ku tayi lafiya
0: kuma da ku fata alheri. Muna godiya kwarai da gaske bara mu je daga wani.
7: London boy Umar officer unguwa kula yin ne fata
3: to mu je zuwa malam Umar officer
7: gaskiya mun ji dadi yanda kuka kawo mana wannan
3: to Umar ya ka gudu haka Umar ka sake bugawa wa alaikum salam
8: barka da safiya tashi lafiya
3: barka da muke a gurgurje da muke tare
8: eh kuna magana da Adam Isa Zakariya da ke nan unguwa ku wanda aka fitin da dadin mama
3: to mu je zuwa dadin mama
8: to ina muku fatan alkhairi da wannan labarin ke ka mana masu dadi gaskiya muna jin dadi
3: muna godiya
8: muna muku godiya muna muku godiya ya fata alkhairi kai da AAC ko da Ibrahim London Board
3: mun gode kwarai da gaske dadi
8: Allah ya ba ku nasara a duka rayuwa
0: min saboda shugaban halitta bara mu je daga wani
3: assalamu
9: alaikum
3: na'am da muke magana
9: yawa AAC ko da London Board ne muku fatan alkhairi
3: muna godiya da muke magana
9: yawa kana magana da Shafi'u mai asali ina kiran ka kanan aura gode
3: to mu je zuwa Shafi'u
9: yawa ba shakka ni ma bane wa America fatan alkhairi idan mili Allah ba mu nasara mu Afirka
0: amin amin to na godiya bara mu ji daga wani
10: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam na'am Yusuf
10: da
0: wata
10: kuma
11: To muna godiya kwarai da gaske bara mu ji daga wani.
3: Assalamu alaikum. Na'am, sai ka dan daga murya fa. Muna.
11: Shi kenan ko da man yana.
3: Assalamu alaikum.
11: Bai da kyau.
12: Wa alaikum assalam, Allah kuna tare da Musa Kwangila, ina muku gaisuwa da fata alheri.
3: To mu ji zuwa malam Musa Kwangila.
12: Allah ya kare lafiya. Nace do Allah me yake faruwa da United ne? Mafi akasari za su nemi ɗan wasa za ka yi tiɗe amma ba sa zuwa.
11: Nora.
3: Na'am.
11: Na'am.
12: In suka nemi ɗan wasa wani lokaci za ka yi tiɗe ba sa zuwa.
11: Eh.
12: Dan tun da aka fara ina jin har yanzu ba sai ɗan wasa.
3: To malam Musa.
11: Nora. Muna godiya. Shikenan ga wakilin Manchester United da rika ji daga bakin sa. Nora.
0: Ka ji wani ya kira waya wai me yasa Manchester United din suka nemi dan wasa ba sa zuwa
3: tun da aka fara
0: ana ta nema ai ta da kun waje guda
3: sun ta da kun kunawa amma har yanzu ba sai sai ko dan wasa dai ban ji
0: na'am
13: a akwai wanda yana dabda
0: Ederson
13: yana dabda rattaba har
0: dabda rattabawa ne
13: da shi ke dan wasa Ederson na Atalanta yawa yana dabda rattaba hannu kuma in ya duba kwanan nan zai ga tattauna ta fara nisa tsakanin dan wasan West Ham Matheus Fernandes wanda su sun fitar da kuɗin da su ya sai da shi kuma Manchester suna so su yi wannan awin biya a tsinke tsinke su a raraba saboda
3: kuɗin ne yake tsinka
13: a suna ganin kuɗin yayi fa miliyan kusan 80 suke magana to kuɗin suna ganin yayi yawa eh to shine
0: na'am to da fatan ka ji amsa ka kai tsaye bari mu ƙara layika guda 2 mita 93.1
3: Assalamu alaikum.
14: Tiko da London mai turana Yusuf Adam da nawaya.
3: To mu je zuwa Yusuf.
14: Yusuf Adam da rawa mai rai mai fatan alkai a gare ku nake yanku man to samu wannan gire dubai. Aina muku fatan alkai da fatan amurkan Allah da ko daga rukuni ba ta budo
11: ma
14: Allah
11: ya
3: tsaya. Na'am to ma da Allah mu ta godiya.
11: Na'am to muna godiya yana yi wa Amurka addu'a na ciwar ba za su fito daga
3: rukuni. Wa alaikum salam da muke magana.
15: Eh da London boy da
3: dangogoro mai dorayi
15: duk wanda muka ganshi a manyu sai mu ce masa dangogoro mai to a gurguje a Manchester United dai ya yake ganin yanayin ta a shekara mai zuwa Champions League na ta yi wani shekara 4 ko 5 bata zo ba tana ganin za ta yi wani abu shekaran nan a sannan kuma wannan alƙalin wasa da aka bashi wannan tikiti na wannan busa ta ga ta
11: muna godiya kai tsaye
0: ko shekara mai zuwa kana ganin za ku yi wani abin kirki
13: ai kamar wancan lokacin da muka tattauna ai na faɗa wannan shekarar muna sa rai insha Allah in ba mu zo da Premier League ba za mu iya zuwa da Champions League a cikin dai kofunan nan insha Allah duba da yanayin yadda muke tafiya tabbas da yanayin yadda al'amura suke tafiya da kuma yadda shi sabon mai horarwa wannan Michael Carrick ya zo da sauye-sauye to muna ganin Allah ya da Manchester United za ta iya zuwa da kofi guda ɗaya a cikin waɗannan manyan kofunan guda biyu
0: to za mu jira mu gani muna yin amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalai na Hajiya Kyautara Dakin wadda Allah ya yi wa rasuwa a jiya amma abociyar nan tasha ce kwarai da gaske muna fatan ubangiji Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata kurakuranta mun a madadin dan uwa abokin aiki Ibrahim London Boy Jigire da kuma Nura Bello Salihi Muhammad Sani Muhammad Adam shike rike da wannan zango
3: wai ina wanda ya mana alƙawarin kyauta ne cewa in asalan ta ci kofi
0: ya zura da gudu
3: ya zura da gudu
0: ya zura da gudu ciko nake cewa mu haɗu da ku da misalin karfe 11 na dare ga saccin kofin duniya tsakanin kasar Brazil da kasar Morocco mun bar ku lafiya
16: Mita 93.1 Arewa Radio.

Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana kasancewa da mu cikin koshin lafiya. A cikin wani shiri na musamman da zamu tattauna batutuwa masu matukar muhimmanci ga rayuwarku. Shin kun gaji da lalacewar fata da kan janyo har ku rasa kwarin gwiwar ku? Watakila kuna iya kokari wajen hana bayyanar duhun fata musamman a fuskokin ku. To lokaci yayi da za ku manta da wannan matsala. Muna sane da yadda kwarin gwiwa ke da muhimmanci ta hanyar inganta lafiyar fata. Wani lokaci rayuwa takan sanya ka gwagwarmaya mai yawa, ta inda tsananin rana ke iya yin lahani ta bar mu da fata mai kama da konanniyar ayaba, sabanin ainihin hasken da muke da shi. Amma kada ku damu, domin muna da mafita a gare ku. Rudy 2000. Ingantaccen man Rudy 2000 ya shirya domin sauya matsalolinku na fata. Rudy 2000 body lotion ba kawai man shafawa ne dake haska fata ba, yana aiki tukuru wajen fito da hakikanin hasken halitta. Ku yi tunanin samun kyakkyawar fata mai haske. Idan kuna neman mafita ga fatar ku da jikinku, muna gabatar muku da Rudy 2000, wato Carrot White Lotion. Ga kuma albishir ga iyaye, bugu da ƙari, Rudy 2000 na da samfura na musamman game da ƙananan yara, matasa, har ma da manya.

0: amma din mu ɗan Najeriya ba mu ji dadi ba wallahi.
1: Kai shehu me kai kake irin wannan magana haka kuma ka san halin da kasar da take ciki?
0: Yo baba dan tsaye tunda aka samu man fetur a kasar nan kowa ya mai da harkar rayuwarsa ga man fetur. Albashi fetur, kasuwanci fetur, cigaban kasa fetur. Ni ku ga yanayi ko a noma aka tsaya. Ai za a samu abin da ake bukata.
1: Shehu wannan zance naka haka yake. Ga koko wanda farashi sai ya haura dala 130 a kasuwannin duniya. Kuma ga mu da shi bajaja, ga kwakwar manjan nan wace har wata kasa muku koyawa yadda ake sarrafa ta. Yanzu su sun yi fice, mu kuma gashi har yanzu muna nan.
2: Ga kuma ma'adinai a ko ina iri daban-daban a bangarorin kasar nan daban-daban. Ga kuza, ga tama, ga kwal a Enugu, ga columbide a Jos, uranium a Bauchi, gold a Katsina, kai ga karafuna iri daban-daban da dai sauransu.
0: To dan haka Salisu, mu ɗan Najeriya dai ya kamata mu farga mu san abin da muke ciki. Dogaran mu ga man fetur yayi yawa in ya kare fa.
2: Ko kuma ma ya daina daraja a kasuwar duniya gaba ɗaya ba? Don haka ƴan uwa ƴan ƙasa na gari, mu karkata hankulan mu zuwa wasu bangarorin masu kawo kuɗi don ci gaban kasar mu. Ba fetur ba.
3: Wannan sako ne daga babban bankin tarayyar Najeriya CBN.
4: Sakon CBN ne ni gwanja na yi wa ɗan ƙasa ta.
5: Madalla, to masu sauraro idan kuna biye da mu a cikin wannan shiri sau da ƙafa, a ƴan makonni biyu nan baya da suka gabata, kun ji yadda muke tattaunawa da masanin tattalin arzikin ƙasa, Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata. Kan da ma'ana ɗabi'ar nan tamu ta 'yan Najeriya ta cin zarafin kuɗaɗenmu, cin mutuncinsu, ko riƙon sakainar kashin da muke yi musu, da kuma ta inda wannan al'ada tamu take mayar da ƙasarmu koma baya ta fuskoki iri-iri a cikin sauran ƙasashen duniya. To wani abin kallo a nan shi ne yadda waɗannan kuɗaɗe namu na naira ke kai kawo tsakankanin al'umma na ƙasar nan. An ce haka sukan yi yawo tsakankanin ƙasashen duniya. An ce kuma waɗannan kuɗaɗe da muke magana suna ɗaya daga cikin abubuwa uku da ke iya fitar da cikakkiyar sarfa ta ƙasa da yanayin al'ummar ƙasar a idanun duniya. A saboda haka, ko da muka samu damar zantawa da shi Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata matsayin shi na masanin tattalin arzikin ƙasa, sai na tambaye shi cewar shin takamaimai wacce irin siffa kuɗaɗenmu na naira ke baiwa Najeriya da ɗan Najeriya a idanun duniya. Dr. Yusuf anan ga abin da yake cewa.
6: Ai, da irin wannan abubuwan ba wani abu da zai maka illa ya zama maka da daraja da kima. Domin mutum ne ya zo, ka ce zai sa ɗan jari a Najeriya ya zo kawai ya ji ya ga ana ta zubar da kuɗi ana taka su. Za ka ga babban abin da zai fara tunani, to ni yanzu wannan na ɗauke shi manaja ko darakta, in ya samu kuɗi na ba fatin nan zai ta zuwa ko kuma bikin nan ko wani wane ne. To ya kamata mu gyara halayyar mu domin mu kima shi. Gyara tsari ne, kuma tsari ne na addinai. Dole sai kayi gyara, kayi tsari, domin shi an mubazzaranci mu a addinin mu na musulunci ba shi da kyau. Allah yana cewa la tabzir tabzira, duk kuma sauran addinai ba su yadda da wannan almubazzarancin nan ba. Saboda haka abu ne mara kyau. Shi yasa idan kana yi sai ya hukunta ka. Shi yasa idan muna yin sa ba mu da kima a idan duniya. Da yawa zaka samu cewa idan abu ya lalace inda ɗan Najeriya sai a ce shi. Haka zalika nerar tamu ma ba kima ce da ita a idan duniya ba. To kai da ka gama tattaka kuɗin, ka gama yayi kyakketa shi, ka gama rubutu a kansa, ka gama watsa shi sama da watsa shi ƙasa, ka gama, to in wani bai gan shi da kima ba sai ka ji haushinsa. Kai ne zaka nema kansa, kai ne zaka fara nema masa kima da daraja, sannan wani ya gan ka da shi. Sannan kuma yanda ka alkinta abu, yanda ka daraja abu, ai shi yake fassara ka. Ashe dai zai fassara kai daraja ka. Saboda kai da ka fara ga cewa komai kana aje shi a muhallinsa, riga a muhallin ta, wando a muhallinsa, takalmi in ka cire ba watsi kake da shi ba ko ina, baka taka da duma ko shimfidar da bai kamata a taka ba da takalmi. In ka hannunka ya taɓa zaka je ka wanke. Idan ka samu kuɗi zaka gyara shi, ka alkinta shi. Ko da wani ya ci masa mutunci ya ninka shi gida huɗu, gida takwas, ka tashe shi ka gyara shi ka miƙar da shi. Inda hali ka je ka ɗora masa furannuka su mimmiƙe. Kuma ka koya wa yaranka kar su dinga naɗa kuɗi a hannu, ka zura musu aljihun wanda ko a nan, ko da aiki ya kama su, kuma ka koya musu kyamar wannan abin. To sai ka ga an samu sauƙi, an samu wannan. Kuma duk me wannan za ka same shi da tsari, kuma za ka same shi da wahala ya sata ko ya ci kuɗin al'umma, domin yana so alkinta kansa kuma alkinta abin da ya zo wajensa. To wannan idan muka kiyaye wannan muka yi, to zai sai mana kima a idan duniya. Kuma Allah ya yarda wannan ta hanya ta koyi zai iya sawa kudin mu ya samu daraja domin duk abin da ka alkinta shi Allah zai masa albarka ai idan Allah ya yi kudin mu albarka shikenan ko ba ma yin komai muna fita da shi waje sai Allah ya kawo sanadin da kudin mu zai kima but almuhim abin da muke ga mutane shine a daina wulakanta abin da kake yi ne kake neman sa kake tafiya kake kwadago kake dako kake kasuwanci kake aikin gwamnati kake tafiye-tafiye cikin hadari amma kuma a ƙarshe in an zo an same shi a wulakanta shi a kyakkyata shi a yi masa yanda zai lalace wannan bai daidai da tsari ba wannan bai daidai da tunani ba ko wahalar da mutum yake sha kai kanka idan ka duba kaga ka tafi kwadago kaga wani ya ci mutuncin kuɗi ya kamata ka tana ka ce wannan fa na tafi nema ka tsaya kai masa magana ya jara
7: masu kokarin ko wadanda kokarin adanawa suke cin mutuncin kuɗin fa wani idan yayi kuɗi wata ajiyar ya fito da shi dole a ga abubuwan ga su ga yadda suke
6: shi yasa ya kamata ai ka sani ai mai ahlari ya ce wala alfila wala alfila hatta alamu kun lafi ai abin da ake nufi shine kafin ka ajiye kuɗi ka tambaye ina ake ajiye kuɗi idan ka je kai haka kai rami ka sa shi inda bai kamata ba ai funfuna duk inda ruwa yake na san sa ai funfuna zai ya lalace ya ribe ya dinga wari wani kuɗin ma an fito da shi da su kun gudu kuma ya tsatsa ya lalace amma idan ka koyi yanda zaka ajiye kuɗin ka sai ka ajiye kuma ma ba haka ba ya kamata ka samu bankin da ka amince da shi idan ma baka mu'amala da banki ka samu wanda ka amince ya baka maganan banki aje ka kai kuɗin ɗan ka banki in ka kai kudaden ka banki ba abin da zai faru ran da kake so ka je ka cire kuma anan nake kira da bankuna kullun su dinga duba mutane da ba yan boko ba mutanen karkara da mutanen mu na da masu shekaru su dinga musu hanyoyin da za su ji dadi in sun shiga banki su dinga tarayyan su dinga musu abin da zai sa in sun shiga su ji dadi kuma a saukaka dokoki domin mutane su dinga bude wannan asusun na kudaden nan kuma a dinga mutane bayani in an ciri kudaden mutane ko wani abu makamantan haka sannan a fito da hanyoyi wanda mutane za su ji daɗi to duk zai kawar da wannan harkar da ake ta ajiya ta kuɗi ya tsatsa kuɗi ya funfuna kuɗi ya ribe ya rididdige sannan kuma mutane ya kamata su dinga kuma su a kan kansu in ma ba za ta yi wannan ba to ka tambayi yaya ne ko mata ka kai shawara da ita za ta shirya maka yadda za ka ajiye kuɗinka yadda bai lalace ba wannan dai yana daga cikin hanyoyi da ya kamata a sanar da mutane kuma mutane su sani kuma su sani fa ma mutane ya kamata su sani su babban bankin Najeriya CBN sun yi doka fa ta wulakanta kuɗin nan akwai dokoki masu yawan gaske
7: ya dokokin nan suke
6: ai dokan nan ta kai cewa mutum ya wulakanta kuɗi zai iya yin har wata shida ma a tsare ko ya biya tara ta 50,000 to kaga wannan doka la za a zo a alkinta ta
7: amma dokar tana aiki
6: doka tana nan masu aiki kuma su za a tambaya tunda aka taba ji an kama an daure saboda ya wulakanta kuɗi hanan yayi nake ganin shine kuma lai yana daga cikin laifuffukan gwamnati na ɗaya bata zo ma ta yi campaign din ba ta yawo da mutane kai ballantana ta kama su ta daure ko kuma su biya tara amma na tabbatar dinda anguwa da aka samu wani saboda ya ci zarafin kuɗi an daure shi ko ya biya 50,000 kuma shi ya ji shekara bai samu 50,000 ba ko ya yi prison ya je gidan kaso na wata shida kowa zai shiga cicin shi so ya kamata a zo kafin doka kafin hukunci a wayewa da mutane kai
7: na'am
6: gidajen rediyo gidajen tv masallatai wajen ibada masu traditional rulers masu sarautar gargajiya masu unguwanni masu dagarci sarakuna duk su dinga wayar da mutane kai su kuma a zo a shiga bari na hukunci ga masu kunnen ƙashi ga marasa ji domin me domin in ka alkinta kuɗin ai kanka ka alkinta wa ai wannan kuɗin in ka daraja shi shi ma zai daraja ka sannan ka taimaka ba kai an gwazuranci ba sannan ka taimaka kai ka sa gwamnati ba ta yi asarar kuɗi ba sannan ka taimaka kuɗin da za a kashe wajen buga kuɗin nan kuma an ci an yi wani abu muhimmi da shi a ɓarin lafiya ko ilimi ko tsaro ko ɓarin zamantakewa ko rayuwa ko albashi to ka ga ta ko ina riba ce shi alkinta kuɗin nan
5: lallai kam Dr. Yusuf Ibrahim kofar mata kenan malami a sashen nazarin tattalin arzikin ƙasa na jami'ar Yusuf Mai Tamasili dake jihar Kano.

kutan shi ba zo haruna uji zai bayyana. Wai idan ba ku san shi ba ku zo haruna uji zai bayyana. Idan ba ka san shi ba ka duba jikin dare jikinsa akwai ganyayyaka kuma ba shi na ko.

0: lallai kam haka ne marigayi Alhaji Haruna Uji. Allah ya sa mutuwa hutuci. To masu sauraro, can ga shawarwarin da shi Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata yake baiwa gwamnatin tarayya da musamman shi babban bankin Najeriya, wajen musamman ganin an tashi tsaye domin ƙara nusar da daukacin ƴan Najeriya game da irin illolin da ke tattare da rikon sakainar kashin da muke yi wa kudadenmu na naira, da kuma irin tanade-tanaden dokoki na ƙasar nan akan duk mutumin da ya zabi ya ci mutuncin waɗannan kudade namu na naira. Babu gaira, babu dalili. Koya abubuwa suke. Akwai tsarin nan da aka kira da suna cashless policy, wanda mu a haka muke kallon shi a matsayin wani tsari na takaita mu'amala da zagwaran kuɗi yayin gudanar da harkokin cinikayya. Don haka, ko da muka samu damar zantawa da shi Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata matsayin shi na masanin tattalin arzikin ƙasa, sai na tambaye shi cewar shin ya yake kallon tasirin wannan tsari da aka kira da suna cashless policy wajen ma'ana kiyaye mutunci da martaba ta kudadenmu. Dr. Yusuf anan ga abin da yake cewa.
1: Tsarin yana da tasiri kuma ya yi rana sosai, domin da yawa idan ka samu wanda kansu ya waye ba sa yawo da kuɗi, zai wahala ka same su su rike kuɗi ko suna yawo da shi, domin da inda ka je da katinka sai ka ga shi kenan kai mu'amala da shi. Sannan yanzu kuma gashi za a gabatar da abin da ake kira kudin internet e-naira, wallet na nairan nan, shi ma zai taimaka wanda yake tsari kana da nairar ka a cikin wallet ɗinka, ka shiga yanar gizo kai siyayya, dama ka zuba kuɗi a cikinta, shikenan ka sai wannan naira ta yanar gizo ka dinga cinikayyarka da ita da sauransu da waye. Ai, wasu za ka samu ba sa ɗaukan kuɗi yanzu, nan abin da suke riƙewa ɗanka ɗan ne saboda masu adadin tasahu ko masu sayin gyaɗa ko masu cincin ko masu ɗan data da ake siya a kan titi. Wani shagon da zaka je da POS kirkirkir an ciro kuɗi, to wannan ya fi tsari, ya fi taimakawa. Na ɗaya dai, kai ma baka ɗau kuɗin nan ya cika maka aljihu ba. Ballantana ma wani ya ganka ya ce ba ni kaza ko ba ni kaza ko barayi su biyo ka ƴan sani ƴan yankan aljihu. A ɗan kati ne ka ɗauka da an je an zira shi ɗan an zana an ciro kuɗi, babu cuta ba cutarwa. To kaga ka taimaka cewa wannan kuɗaɗe da suke yawo a gari a aljihu a kasuwa an rage su, sannan an rage haɗari, sannan an rage lalata wannan kuɗaɗe, sannan kuma an yi kasuwanci kowa ya gani shi wancan ya samu ba tare da ya wahala ba, kai ma ka buƙata ka tabiya ba tare da ka wahala ba. So na ya taimaka, amma har yanzu ba a amfani da shi yanda ya kamata. Domin da ana amfani yadda shi yadda ya kamata, da wannan kuɗi da aka ce a shekara ta 2019 da ba aka kashe shi ba biliyan 75 da ba aka kashe shi ba. So da haka ya zama wajibi a cigaba da wayarwa da mutane kai, ya zama wajibi bankuna kar su dinga tsawwala kuɗi wajen ɗan katin nan credit card ko debit card, abinda ake kira ATM card. Ya zama wajibi bankuna su dinga ba da service na wa'annan ATM inda ake cire kuɗaɗen nan, sannan kuma su kai shi cikin kuɗaɗe cikin jama'a. Sannan kuma a tsari na tsaro, ƴan sanda su ma su taimaka, domin me, domin wasu suna so su je su ciri kuɗin nan ko su yi amfani da shi da dala sai a dinga samun matsala. Wani zubin kuma in zaka ba mutum kuɗi ya fi maka sauƙi ka ce ba na asusunka, kai masa transfer ko ATM ɗin nan ka je ba sai ka cira ka bashi ba, da ka zira katin ka zaka yi ɗiɗɗiɗɗin zai tafi asusunsa, shi kenan ka huta. In kana so ka kyauta ma abin nan ɗinka ma, baka ji kana ta nema ina wane kai wane kaza, ban kai masa transfer da kai da shi kun yi kun gama, kaga ya fi tsari. Ba sai ka ɗau kuɗi niki-niki ba, ana cewa ai an kawo kuɗi kuɗi ya mutu, ma'ana an duba rafa kaza babu ƙwaya uku, rafa kaza ƙwaya ɗaya ta hau rafa kaza, shikenan wannan lamba ce, in dai ka sa ta daidai shikenan. In ma baka sa daidai ba, wanda ka sa ka an ji za zai dawo maka da ita tunda ka san shi a san ka abin da ya ɗauko kai. So wannan tsari ne mai kyau, amma sai an daɗa tunasarwa, an daɗa yin abin da ake kira dita da makamantansu, domin wannan tsari a samu ingancinsa.
0: To a bigire irin wannan, sau da yawa idan aka ambaci kuɗi, aka ambaci gwamnati, da yawa sai su ga cewar magana ta ƙare. Don a tunanin wasu mu, in ana maganar kuɗi aka ambaci gwamnati, wasu sukan ga kawai gwamnati da ta bushe iska za ta buga kuɗaɗen nan ne yadda ta so. Ya tsarin yake?
1: Sai ta ma ba ta da kuɗaɗen da za ta kashe ta buga kuɗin. Haihuwa kai gini ne a iska, sannan kuma in kai kuɗi da yawa suka shigo cikin tattalin arziki, abin da ake kira hawa farashi ne zai faru. Sannan darajar kuɗin ta karye rugu-rugu. Ai, shi kuɗi ba a ƙa'ida ma ba za ka buga kuɗi ba kafin a zo tanda currency. Wannan kuɗi da muke ciki shine ake kira tanda currency, wanda gwamnati take bashi da daraja. Ai da kuɗi idan gwamnati za ta buga naira 1,000 sai ta ci rugwal na adadin 1,000 an cire an aji an yi bakin ɗinsa.
2: Na'am.
1: To amma yanzu an dawo abin da ake kira tanda currency, wanda gwamnati take cewa wannan shine kuɗi, wannan shine na means of exchange. To nan kuɗi ba dama ku buga shi haka kawai, domin kun buga shi zai lalace. Haka zalika ba dama ku sako wa mutane shi, don mutane sun ce ba mu da kuɗi ku zo duk ku raba musu, domin kuɗin da za ku wahalar da za ku sha ta rabawa ɗin daidai take da darajar kuɗin. Kusan ɗaya ce da darajar kuɗin, to ba zai yiwu ba sai kuɗin ya lalace, kuɗin ya karye, sannan kuma kaya su zo su yi hawa su tashi. Domin kuɗi ne ake bugo su, zai ko shi ke nan ya daina daraja ballantana ya dinga samun abin daraja, tunda ba zai sai abu mai daraja ba. Tunda misali kowa ya zama yana da shi, kuma kowa ba shi da bukata a wajen kowa, to sai darajar su ta karye ya lalace. Ka fahimci me nake nufi? Yawwa. Domin in ka sako kuɗi da yawa, to kaya sai ya tashi. Ka fahimta? Idan ka sako kuɗi da yawa cikin tattalin arziki, to kaya zai tashi. Idan ka janye kuɗi daga cikin tattalin arziki, to bukatu za su ragu, kaya farashi zai tsaya. Wannan duk hanya ce da ake yi. Ka fahimci me nake nufi? To wannan abin shi ya sa ba za ka sako kuɗi a cikin mutane ba, saboda gudun inflation.
2: To anya ko akwai kasar da ta kai Najeriya cin mutuncin kuɗi a tsakankanin ƙasashen duniya?
1: To ba mu dai duba abin da ake kira alƙalama ba, amma dai zai wahala saboda yanayin mu. Akwai matsalolin da muke da su da yawa. Muna da matsaloli na rashin tsaro, mun yi shahara yanzu a duniya. Muna da matsaloli na rashin aikin yi, yana da yawa. Muna da matsaloli na cin hanci, haka zalika wannan matsala ma ta wulaƙanta kuɗi, shi ma muna cikinsa. Saboda haka babu alƙalama, amma dai
2: mai ganin yadda ka faɗo sun da jarsu
1: gana a tunani dai za ka samu cewa muna da ɗaya daga cikin manyan ƙasashe wanda muke cin zarafin kuɗi.
2: Yanzu idan ɗan Najeriya ya farga ya farka ya ɗauki hanyar mutunta kuɗaɗen nan da muke magana, ta ina da ina za mu samu sauyi mai ma'ana a tsarin cigaban tattalin arzikin
1: ƙasa? Na ɗaya dai kuɗin nan in ka daraja su ka alkinta su, darajar su ma za su alkinta ka su daraja, ma'ana Allah zai iya maka albarka. Saboda me? Saboda ka bi umarninsa, baka wulaƙanta kuɗi ba, almubazzaranci da baya so baka yi ba. Sannan na biyu kuma kai kanka za ka fi sanin darajar kuɗin, ba za ka dinga kashe su ba bisa ƙa'ida ba, ta hanyar liki, ta hanyar watsitsi, ta hanyar zubar da su, ta hanyar taka su, ta hanyar face majina, ta hanyar rubutu, domin me? Ka san abu ne mai daraja. Sannan na uku kuma ka taimakawa gwamnati ba za ta dinga kashe kuɗaɗe haka kawai tana buga kuɗi ba. Na huɗu kuma wannan kuɗi da za ta kashe ta buga ɗin, ka sa an yi saving ɗin, san alkinta shi za a kai shi waje mai amfani. Sannan kuma idan duk muka zo muka yi da cewa kuɗinmu ne muna so ya daraja, ai Allah zai shiga lamarin ya masa daraja. Ka fahimci me nake nufi? To wannan hanyoyi ne da yawa wanda za su sa mu kanmu mu gyara, mu samu tarbiyya mai kyau, kuma kuɗaɗenmu su kasance ba ma wannan wulaƙanta su, tunda wulaƙanta su yana da illa. Kuma haka zalika kamar yadda na gaya maka, yawan wannan wulaƙanta kuɗin shi kansa illa ce babba, domin yana sa kusan kayan su tashi, saboda yawan buga kuɗaɗen da ake yi. In kuɗi ya yawa, farashi zai tashi. So zai yafi a yi ta bugawa ana sako sun shi ma illa ce, domin gwamnatin wani kuɗin take ɗiba da ta sai da mai, ta sai da amfanin gona, aka karɓi haraji kuma a ɗauka a je a kashe wajen biyan yadda za a wannan kuɗin. Ai ƙwadago ne kamar gina gida ne, kaga ba za ka gina ba sai ka kashe kuɗi mai darajarsa, ka sai bulo, ka sai siminti, ka biya ma'aikaci, to shi ma haka ne. So in muka ɗau wannan hanyar, Allah yadda za mu samu sauƙi, kuma wannan talauci ma idan ka duba zai iya raguwa ta hanyar wannan mataki da za a ɗauka.
2: To a ƙarshe Dr. Kofar Mata, kana da wasu shawarwari ga 'yan kasuwa na ƙasa?
1: Babban shawarin da nake basu shi ne su tsaya su alkinta kuɗi, domin kullum a cikin nemansa suke, kuma dukkan mai nema yana tare da samu. To amma za ka samu cewa ka nema ka wulaƙanta, to ko don kansu, don alkinta kansu, don rayuwarsu, don kuma ci gaba abin da suke, yana da kyau su dinga alkinta kuɗi. Kowa ya tunanin hanya mafi sauƙi wacce zai daina dukunkuna kuɗi, wacce zai daina wulaƙanta kuɗi, hatta a cikin rashin sani ɗin da suke yi, domin ne musu uzuri, wasu su rashin sani ne. In da sun san wannan kuɗin sun wulaƙanta, zai wulaƙanta su, ko albarkarsa za ta tafi, ba za su yi haka ba. To ina ba su shawara da su alkinta, domin in sun alkinta, Allah zai dube su, su ma ya yi musu arziki sanadin wannan abu da ba su wulaƙanta ba. so ya kamata su tsaya su duba kowa ya duba hanya mafi sauki wacce zai yi. Sannan kuma ina kira da gwamnati ita ma ta yawaita campaign

0: Masha Allah malam muna maka barka da zuwa
1: barka ka dai to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: to muna yi malam barka da zuwa a karo na biyu da fatan malam ya shigo lafiya
1: alhamdulillah na same ku lafiya
0: to malam ka ji maudu'in da muka dauku
1: gaskiya ne
0: hanyoyin da za a bi wajen taimakon dalibai yadda za su ilmantu kuma su aiki da ilimin da suka samu
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi as-sadiqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ya haka jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malama Fatima lallai wannan maudu'i ne wanda yake mai matukar muhimmanci
0: kwarai da gaske
1: kin zabo mana maudu'i wanda yake kwarai da gaske zai amfani dalibai masu tasowa sawa'un wanda suke neman ilimi na zamani a makarantun boko ko kuma waɗanda suke neman ilimi na addini a makarantun islamiyya ko kuma dai waɗanda suke neman ilimi na addini a makarantu na soro domin kin san makarantun a zamani akwai hanyoyi na da akwai kuma hanyoyi na zamani
0: duba da yadda ya sa muka zabo wannan maudu'in malam kusan abubuwan da suke faruwa a wannan zamani da muka tsinci kanmu zaka ga mutum ne ko mace ce ko namiji akwai tarin ilimi sai kuma illa rashin aiki da wannan ilimin
1: gaskiya wannan
0: kusan hakan ne yake jawo su tashin hankali da kuma su abubuwa da muke tsinta kanmu a wannan lokaci da ina da ilimin ina aiki da shi zamu samu sauki a yanki na da inda nake rayuwa da mutane inda har ina da ilimi zan aiki da shi to hakika za a samu sauki wancan yana da ilimi yana aiki da shi in a unguwar mu muna da ilimi mun kai mu 20 muna aiki da shi mutanen unguwar nan hakika za a yi alfahari da su
1: na'am
0: saboda ilimin da suke da shi sun yi aiki da shi amma me sai kaga unguwar nan kusan rabin ta malamai ne sun karantu a rabu da boko amma rashin aiki da abin da ake karantawa sai kaga an zama gaba daya wa kwance da kwance
1: gaskiyar magana
0: ba za ka bambance mai ilimi da kuma mara ilimi ba kawai kowa zubar gadan sa yake
1: wannan shine halin da al'umma ta tsinci kai
0: to shi yasa nake gani ya kamata wannan maudu'in
1: idan kika koma da can
0: na'am
1: zaki ga koda akwai karancin ilimin to amma kuma zaki ga akwai wato aiki da shi masu ilimin zaki ga akwai ilimin a aikace a tare da su a maganganun su a tasarrufin su aikace aikacen su wato na yau da kullun wannan wato sai kasance da sun fadi magana sai kasance tana tasiri a unguwa tana tasiri a gari ta yadda zaki ga da limamin unguwa shi kadai ya isa ya tsawatar wa matasan wannan unguwa ya fadi wata magana ya zaburar da mutane kaga mutane duk an kwantar da kai an yi biyayya ga wannan magana da ya fada wanda maganarsa kuma wato ya ta samo asali ne wato daga maganganu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma zaki ga yanzu ga wato makarantu sun yawaita na islamiyyu malamai sun yawaita daliban ilimi sun yawaita amma kuma suke ga abubuwan da suke faruwa a yau to sai ka cewa to ina ilimin ma yake ne
0: kamar ba ai ba
1: to wannan gaskiya kuma gashi kaidoji na malamai suna cewa mal ilmu illa al amalu bihi wato kamar ilimi ba shi da wani amfani sai ya kasance wato akwai aiki da shi domin shi ilimi zaki ga wasu kaidoji ne musamman na addinin musulunci wanda suke cewa ayi ko a bari to waɗannan su ne wato ka'idojin da suke haɗuwa su bayar da ilimi in abin yi ne sai a aikata in abin bari ne sai a bar shi amma abin da shari'a ta ce a bari kuma ana yi ko kuma abin da ta ce ayi ba a yi to kinga ya zamana ilimin bai bada fa'ida ba kenan to ala ayi hal dai idan mun kalli wato ilimi tunda an yi wa maudu'in take da hanyoyin da dalibai za su biya kasance sun samu wato hakikanin ilimi wato yanzu kamar zamu tattauna ne kan hanyoyin da dalibai sawa'un masu neman ilimin zamani ko masu neman ilimin addini a makarantu da makarantu na soro wannan hanyoyi za su bi su samu ilimin kana kuma sai mu zo maganar ya za a yi kuma ya kasance an yi aiki da wannan abin da aka samu din da yawa malama Fatima zaki ga dalibi duk wanda ya taso a rayuwa zaki ga yana da buri ya za a yi ilimi wannan buri ne wanda kowa yana da shi a ransa ya za a yi na zama wani ya za a yi na samu ilimi sawa'un ya zama malamin addini ko kuma ya zama shahararren likita ko ya zama shahararren lauya ko kuma ya zama wato ya samu wani mukami a siyasance gwamna ko dan majalisa da makamantan haka kuma wannan duk hanyoyi ne wanda jahilci baya bada wannan abun ilimi ne yake bada wannan wato kaiwa wannan matakin na ilimi ashe kenan zamu ga ilimi buri ne na kowa yana sanyayi sai dai ya ake yi kuma tare da wannan burin da wannan sha'awar da wannan kwadayin suke ga waɗanda suke kaiwa gaci suke yin ilimin yan kadan ne yan tsirari ne me yasa saboda an saki ka'ida wacce za a tara ilimin an saki hakikanin hanyar da ya kamata wato abi dama duk wanda ya kauce hanya to inda ake so aje ba zai yiwu ya je ba wanda kuma yake kan hanya triyan triyan koda a hankali yake tafiya to insha Allah inda ake sa ran aje din zai je shi sa Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya fadi wato wata kaida muhimmiya yake cewa innan najah fid dirasa la yatahaqqaqu bil amani yake cewa samun nasara a wajen karatu addirasa sawa'un ilimi ne na zamani ko ilimi na addini yake cewa baya samuwa fa da buri kadai kawai dalibai su ji cewa a ransu su so suke yi su zama wasu so nake in zama shahararren malami so nake in zama shahararren dan kasuwa so nake in zama shahararren lauya wannan burin ba zai sa kawai yawa ka ji cewa wannan abun ya Allah ya zuba ma shi a kirjinka ba sai ka jajirce shi sai yake cewa wa innama yatahaqqaq bil ijtihad ana samun wato ilimin ne ta hanyar ijtihadi shine ta hanyar kokari ta hanyar jajircewa wa husnul taqdid da kuma mutun yayi wa kansa wani plan a rayuwa timetable da wanda lokaci zan je makaranta da wanda lokaci zan yi muraja'a da wanda lokaci zan yi tambaya duk dan adam sai ya tsara wa kansa wato wannan a rayuwa wastithmaril waqt da ribatan lokaci
0: kan lokaci
1: ya zo ya shuɗe ba kai wani abu da zai yawwa ko da kalma ɗaya ce ko kalma biyu ce ka samu ka haddace lokaci yana da matukar muhimmanci amma zaki ga ɗaliban ilimi suna kuma barin su yana tafiya haka sarmadan ba tare da sun yi amfani da shi ba da kuma dogaro ga Allah to ashe kenan da wannan maganar ta Imamu Ahmad zamu ga cewa ashe ilimi kawai cewa buri baya sa ka zama abin da kake so ka zama kuma sai ka dage
0: gaskiya
1: sai ka ba hanyar sai ka je ka shiga makarantar sai ka je gaban malamin kamar yadda malamai suka yi bayanin wato wasu hanyoyi waɗanda suna taimakawa ɗaliban ilimi wajen kasancewar su ya kasance sun samu abin da suke son su samu abu na farko da kinga malama Fatima akwai ikhlasi al-ikhlas duk abin da mutum ya kudura a ransa zai nema to ya sa ikhlasi a ransa cewa zai yi wannan abin ne domin Allah ko da akwai wata manufa da karatiya a jikin wannan burin naka amma dai ya kasance wato zaka yi shi ne domin Allah dan ka taimaki al'umma idan kana fatan ka zama shugaba ne na karamar hukumar ku ko ka zauka yi ilimi dan ka zama wato dan majalisa da yake wakiltar yankin ku to ya kasance ka ba hanyar ilimi ne ka sa ikhlasi dan ka zama wani ka kawo gyara ba dan in zama ni ne shugaban karamar hukumar mu ko ni ne dan majalisar da yake wakiltar yankin mu ba, ko in zama gwamna ko wani abu makamancin haka, ni ma in tara dukiya ya za a yi na zama kaza ba. Ya kasance mutum ya sa ikilasi ne dan ya kawo gyara, yana kallon al'ummar sa irin yadda suke fama da kunci da wahala, ya za a yi wata rana ya zama wani ya kawo hanyoyin da yara da suke tasowa da mata a gida da tsofaffi, hanyoyin da zai kawo musu ci gaba.
0: To kana ganin kuma mallam, a yanzu akwai wanda suke fita neman ilimi domin
1: Allah. To ai ko inda
0: ba san da yawa ya kaga ɗaliban burin kowa ya gama karatu ya samu aiki ya dogara da kan shi, dai kawai da samun insulallan sa.
1: To alayyal ko da dogaro ne da kai, shi ma yana cikin ikhlasi din.
0: Tunda kai na so
1: ka kare mutuncin kanka, baka fita kayi bara ba, ka kare iya karan kan ga kayi iyali, ka taimake su, ka ciyar da su, shi ma wannan ai ikhlasi ne
0: sosai.
1: Amma dai ya kasance kai burinka ya za a yi ka zama wani kai barna da dukiya al'umma, to wannan shine ka kauce wa tsari, ka kauce wa ikhlasi. In kuma aka rasa wannan, to a hakikanin gaskiya
0: mallam idan kamar aka duba da irin wasu daga cikin ƴan siyasa,
1: na'am,
0: burinsu kawai su hau su ma su yi faca kan su siwa da aka mai yadda suka ga wasu sun yi a baya
1: sosai kuwa. To kin ga wannan an samu rashin ikhlasi kenan. Kuma duk wanda ya kasance ya shiga makaranta, ko shi yana jajircewa ne yayi karatu don ya taka wani mataki, a ƙarshe shi ma ya bada gudunmuwa wajen bata ƙasa, to zaki ga wannan niyyar tana tasiri a ransa duk sanda ya kai gurin da ake so a kai din. To abin da yake ran nan nasa shi zai yi shine zai ta faruwa a ƙasa. Shi yasa ashe daga ina ake baro, wato ake baro me zan ce, ake barin ka'idar tun daga ƙasa.
0: Yasa ilimin yake lalacewa.
1: Yawwa, shi yasa tun ɗalibai suna makaranta ya kamata a ringa dasa musu kishin ƙasa, a ringa dasa musu gaskiya, a ringa dasa musu amana, a ringa nuna musu halin da ƙasa take ciki,
0: kare kuma a nuna musu muhimmancin abubuwan, a tsoratar da su irin abubuwan kamar yadda jagoranci yake.
1: Yawwa, da hasalinsa.
0: Akwai shirin da muke yi na yara. Kusan shi muka gama ma muka faɗo wannan. Akwai yaran da dama na sha kasancewa da su a cikin wani shirin yaran. Daga yaro ya ce in girma yana so ya zama gwamna. Wani ce dan majalisa.
1: Yawwa.
0: Kuma me suke duba? Su yi kuɗi.
1: Yawwa, halin kawayen da suke ciki jin daɗi, sun gina katin gida, suna hawa.
0: Wani yaro ya ce shi idan ya zama ɗan majalisa, in zama ɗan majalisa zai sai mun jirgi.
1: Yawwa,
0: jirgi zai sai mun malam. Ni ma kai da zai sai mun jirgi. Kawai kuɗin diyan.
1: Kawai kuɗin jirgi.
0: To kaga suna ganin kamar duk wanda kawai daga ya ɗau hau mulki duk kuɗin al'umma ya fi zama nasa. Yawwa. To kaga da a ce tun yara suna makaranta ana nuna musu ba duk kuɗin fa da shigo biyar ta shigo ba taka ba ce ga illarta.
1: Amana ce.
0: Amana ce ga irin illarta da za ta yi a tattare da kai.
1: Yawwa.
0: Kai da ƴaƴanka da kuke ci kuke sha, da ƴan uwanku da haram kuke ci kuke sha. Yawwa. Ba nasu bane ba.
1: A nuna musu in wani ya kwana da yunwa fa.
0: Ga irin tashin hankalin da kake.
1: Kai zai caje ka, me yasa wani ya kwana da yunwa? Akwai sakakinka a matsayinka na shugaba.
0: To ina ganin da sai an dinka yi da gaske, ana lalubowa zai zo yi shugabancin, kowa yana zama.
1: Ai da din haka ake yi. A da din a kan zuwa na zo kai shugabanci, sai kiga mutun yana gudun abu. Saboda me ake kalla? Nauyin abu.
0: Nauyin abu.
1: To ala ayi hal dai ikhlasi aka rasa. Shi sa duk abin da mutun zai yi a rayuwa, hatta neman ilimin, in kana yi ne dan ka zama lawyer ya za a yi, kana kallon me yake faruwa a yau.
0: Na'am.
1: A harkokin shari'a wasu rashin gata yana sawa dole ana danne musu haƙƙin su. Ya za a yi in ka kai wannan matakin wanda kaga yana da rauni ka tsaya masa har ya kwaci ƴancin sa? To kin ga wannan ikhlasi kenan.
0: Okay.
1: To wannan ikhlasin da kyakkyawan niyyar, sai ga Ubangiji ya shiga cikin lamarinka, yana ta kawo ma ɗauki. In ka samu ƙarancin kuɗi, Ubangiji ya kawo wanda zai taimake ka ka ci gaba da karatu. Saboda me? Ya san kyakkyawan niyyar da take zuciyarka. Sai ga da mutum ya kai wannan matakin, kuma niyyar ta yi tasiri a zuciyarsa, yana taimakon wasu. To ala ayyi hal dai, duk sanda wato ɗalibai na ilimi na zamani da na masu neman ilimin addini su dinga sa ikhlasi a ransu. Saki ga kuma wasu a ɓangaren wato abin da ya shafi masu neman ilimin addini, su ma ana watsi da ikhlasi. Saki ga ana zuwa makaranta ne ko dan a ce ni na zama malam wane,
0: neman suna kenan.
1: Yawwa, in zama na shahara in yi musu. To wannan duk yana daga cikin abin da yake jawowa ke ga ilimin, amma kuma aikin da shi gabaki ɗaya babu a cikin al'umma. Saboda dama babu ikhlasi a wajen neman nasa.
0: Sosai.
1: wato don haka shawara ga dalibai ya kasance a ringa sa ikhlasi wato a lokacin da za a je makaranta za a nemi ilimi sannan daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen samun abin da ake nema na karatu akwai tanzimul waqt malama Fatima shine wato tsara lokaci komai yana son tsari kamar yadda in kika kalli a tsarin makarantu na zamani zaki ga an tsara lokacin daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a yi madda kaza yawa minti 45 ne ko minti 40 ne in malam wani ya fita mai ingilishi zai shigo
0: haka ne
1: zaki ga in ya gabtu wannan shine tsara lokaci to wannan duk ana nuna wa dalibai ne kai ma idan ka dawo ya za a yi ka tsara naka lokacin idan na dawo daga gida bayan an yi azhar na ci abinci na je islamiyya na dawo daga magariba zuwa isha ina da wani lokaci da zan duba wato littafi na in yi muraja'a ko kuma daga karfe 9 na dare zuwa 11 zan duba littafi na in yi muraja'a ko kuma da nayi sallar asuba kafin a tafi makarantar na dauko littafi na na duba nayi muraja'a abin da yake da bukatar haddacewa na haddace nayi addu'a to wannan kware da gaske yana taimakawa dalibai ko kuma ranakun da ba makarantar asabar lahadi ya kasance an yi amfani da wannan lokutan wajen muraja'a wajen bi abin da aka karanta take kasa tantance makaranta

0: tarihin Margaisa Abubakar Imam wanda aka yi gwagwarmaya, kuma shine mawallafin littafin na magana jari, wanda kuma babban edita ne a jaridar nan ta Gaskiya Tafi Kabo, wanda za mu kawo muku irin gwagwarmaya kenan da aka yi, da kuma irin yadda aka tsinci kai a fagen daga, da kuma abubuwa za mu ji ga tarihin rayuwarsa wanda suka yi a lokacin suna raye da shi da Margaisa Abubakar Saluhu na Radio Nigeria Kaduna. Da fatan dai a masu sauraro za ku ji daɗin tattaunawa, kuma albashi daga bisani. A mun dawo za mu tafi ga shirin na musamman da muke tafi da shi da misalin ƙarfi 5. Da fatan da za ku biyo mu. Sunana Aminu Idris, nake ci gaba da kasancewa da ku a daidai a wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku tsoffin shirye-shiryenmu. A yau muna tafi muku da wato tattaunawar da Margaisa Adamu Saluhu ya yi ne da Margaisa Malam Abubakar Imam, marubuci, mawallafi, wato wanda ya wallafa littafin nan na magana jari ce, kuma shine wanda ya kafa makarantar Islamiyya ta farko a lardin Arewa. Shirin ya gabata ne a ranar 19 ga watan Agustan 1965. Da fatan a yi saurare lafiya.
2: Taurarin Najeriya ta Arewa, assalamu alaikum ma saurarenmu a wannan filin da kuka ji miliyoyin dubbai daga cikin wasu na 'yan Najeriya ta Arewa waɗanda suka shahara a kan mukamin su wanda suke ciki. Yau mun sadu da Alhaji Abubakar Imam, CONOBE. Dan kai ne kuma Allah shi gafarta malam, kamfanin Radio Television Kaduna, wato kamfanin watsa labarai na Najeriya ta Arewa, ya turo ni ne da in roƙe ka ko za ka karɓi waɗansu tambayoyi da muke da su game da asalinka, wato tarihinka. Amma mun sani irin waɗannan tambayoyi akan so a fara da asalin mutum ne. Dan kai ne ko za ka faɗa mana dan wani abu daga asalinka.
3: Me zai hana? Ni dai a Kagara aka haife ni. A da Kagara suna cikin lardin Kwantagora ne. Tsohona ana kiran shi Malam Shehu Usman, dan Malam Muhammad Labarmasi, hakimin Nufawa na birnin Sokoto. Tsohona ya dawo daga yawon bidar karatu, ya sadu da sarkin Sudan Ibrahim na Gwamatse a Ugu, yana yaƙi da gwarin wajen Mina. A wannan lokaci ne sarkin Sudan ya umarci wani barde nasa madakin Tagin Masoyi, ya ce ya je ya kafa gari kusa da arnan Makangara na ƙasar Kamuku don sun dami masu fatauci da fashi. Ya kuma umarci tsohona Malam Shehu Usman da ya tafi tare da shi madakin domin baza addinin Musulunci a ƙasar. Shi kenan madaki ya gina Kagara, suka tare ciki. Tsohonmu ya
2: zama kai sai ka ce walilan kai ba koyar komai ba, ka ba da kuma amsoshin tambayoyin da duk nake jin nauyin yi maka. A'a, ko me yasa ake ɗaukar ka a bakatsi ne?
3: Me ko zai hana ku ɗauke ni a haka? Sa'ad da Turawa suka ci Kwantagora, sarkin Sudan da jama'arsa suka yi gudun nasara zuwa Kaya ta ƙasar Zazzau. Tare da tsohona aka yi gudun. Da Turawa suka kama sarkin Sudan, tsohonmu yana cikin waɗanda suka kama hanyar komawa gida Sokoto, suna zuwa manufashi ta ƙasar Katsina. Sai suka gamu da galadiman Katsina Sallau, ya rufe su da alheri, sa wuce yau, sa wuce gobe, sai zama. Yanzu haka unguwar tamu tana nan a manufashi, ana kiranta unguwar Gwamutsawa. Da hankali ya kwanta, Turawa suka maida mai Sudan bisa gadon sarautarsa. Sai madaki ya bi abokin nan nasa, wato tsohonmu, da ya koma Kagara su ci gaba da aiki. To da jojin Kagara na lokacin, Mr. R.D. Ross, wanda ya Rosdan na Sokoto, ya ce zai aika da ni makarantar Bidda. Sai tsohona ya ce ya fi so a aika da ni ta Katsina don in tashi bisa ga tarbiyyar wana Malam Bello Kagara. Kaji farkon zuwa na Katsina kenan, za a kai ƙanena kuma Alhaji Ahmadu Kagara shi ma sai Katsina.
2: Haƙƙun ashe lallai mu ɗauke ka haka. To kuma mun ji galibi duk manyan 'yan Arewa, 'yan Najeriya ta Arewa na yanzu 'ya'yan Training College ta Katsina ne. To ko kai ma ɗanta ne ranka yi?
3: Eh, na cikinta kuwa. Da na fita aiki, da na fita cikinta, na kama koyar da Turanci a Middle ta Katsina. Kila ma ka so ka ji cewa da shekara guda sa Ahmadu Bello Sardaunin Sokoto ya girme ni a college. Ni kuma na girme sa Abubakar ta fara balewa da shekara guda. Sa'ad da Sardauna ke captain na cricket a college ta Katsina, ina cikin babban rundunarsa ta yaƙi. Banda cricket ma ina cikin masu son wasan football da fives, da na zama malami har polo.
2: Allahu akbar, ashe shi yasa har yanzu ake wasan fives din. To banda koyarwa, kayi wa Katsina NA wani aiki kafin ka komo gwamnati?
3: Ina duba.

0: Ba da tattafan shari'a na majalisar sarki don in daidaita turancin da larabcin da hausar kuma da katsina ta fara taron shawarar hakimai tun lokacin nan dimokuraɗiyya ni aka zaɓa na zama sakatare.
1: A ne mutum a ce a tun lokacin nan katsina ta fara taron shawarar hakimai to yaya aka yi har aka wato har kabar NA ka koma gwamnati a wannan lokaci da muka tabbata ita NA ta katsina tana cikin sonka.
0: Wannan dogon labari ne
1: haka
0: a 1933 gwamnati ta sa gasar talifi na shiga gasar na kuma zama ɗaya daga cikin mutum biyar da suka ci biyun su ne wana Alhaji Muhammadu Bello Kagara walin katsina na yanzu da Alhaji Sa Abubakar Tafawa Balewa prime minister na wani tafi shi ne ruwan bagaja tun sa'an nan Mr. East baturen ofishin talifi na gwamnati ya sa ido gare ni saboda haka ya yi aro na naje Zaria na rubuta magana jari ce littafi na ɗaya da na biyu da na uku. A 1936 gwamnati ta sake roƙo in dawo Zaria don in rubuta su naki sai gwamnati ta yi shawara aka ɗauko ofishin talifi daga Zaria aka maida shi Katsina don a iske ne in rubuta su cikin ɗan lokaci kaɗan na yi na ba su suka koma ƙaramin sani kukumi.
1: To yaya har gwamnati ta yi ta ɓamɓaro ka daga NA ta Katsina?
0: A shekara ta 1938 duniya ta fara jin warin za a dai yakin duniya na biyu a lokacin Hitler mazali ba a san gaban ka ba dan hawwaku ya daga ya bunƙasa ya zama wa duniya kikiri mugun zakara sai aka rika feshi wai za a bashi Nigeria don ya lafa ta haka maganar ai jarida ya kawo kansa aka tambayi Mr. East wa yaga zai iya yace Abubakar Imam inda har ana iya tugo shi daga Katsina shikenan rannan ina aji abina ina koyarwa sai ga manzo daga fadar sarkin Katsina ana kiran Abubakar Imam da zuwa fada sarki yace gwamna ya aiko an zabe ka zaka koma Zaria kai wani babban aiki na murna da aka ce sai cikin malamai na aka sami wanda ya dace Allah shi ma albarka fadawa suka dauka sarki yayi murna da kai yace Allah shi ma albarka sarki ya dube ni yace to da shi ka sallah sauran kwana goma sai ka dakata kai sallah gida fadawa suka dauka kaji sarki ya yarda ka dakata kai sallah gida nace to mu dubi abokin mu magajin gari Alhaji Usman Nagogo ko sai sa baki amma ina sai naga ya kauda kai kamar bai sa
1: na tuna ran nan naji wadansu suna tadin ka suna cewa wai kai ne dan arewa na farko da ya fara wakiltar Najeriya ta arewa wato arewa a Nigeria ko haka ne ranka yi
0: ban sani ba ni dai na san tun a watan October 1942 gwamnan Nigeria ya zaɓe ni ya sanya ni cikin wani kwamiti don mu ba shi shawarar yadda za a naɗa bakar fata DODO to a ibadan muka yi taron daga can aka ce kuma in wuce iko in lallashi mutanen arewa da ke can ko za su yarda su koma Yaba su yi garinsu na tafi na yi ma Yaba su yi garinsu na tafi na yi musu magana har na gaji ba wanda ya bani ko amsa mai daɗi.
1: Kacho ainihi ba su san abin da ake musu nufi ba da su kama wuraren gidaje a wannan lokaci to a wannan mashahurin kwamiti banda kai suwa da suwa ne ne gwamnati kuma ta zaɓa ran kai
0: akwai sarkin Zazzau Malam Jafaru da wani sarkin Ife na yanzu da babban Joji JB Williams da wani Mr. F.U. Atok daga jihar Gabas da Alhaji Jibrin Martin na Ikko.
1: Har wa yau kuma ana gaya mana tun a makaranta cewa kai ne dan arewa na farko da ya taɓa wakiltar arewa a ƙetaren ƙasa haka ne?
0: Ban sani ba ni dai abin da na sani a 1943 majalisar sarakuna ta arewa ta zaɓe ni don wakilci arewa in tafi Ingila taron ƙarita da ƙarita na Afirka ta yamma a sa'an nan Dr. Azikwe firistan namu na yanzu shine babban ƙarita na jaridar Fada a tafiyar ne shi Azikwe ya shirya manhajar da wai za mu kai Ingila mu ce ita muke so Nigeria ta bi har ta kai ga mulkin kanta ya ce in sa hannu na ƙi na ce ni arewa ba ta aiko ni da haka ba sai dai a bani kwafe in na dawo in shawara da su ya ƙi.
1: To mun ji kuma cewa baka sa hannu a manhajar Azikwe ba amma ai malamanmu sun gaya mana irin aikin da kai ma kai wajen shirin siyasar ƙasar nan ba ka yarda ka gaya mana waɗannan abu waɗanda ba su sani ba?
0: Eh, ai tarihi ne da muka je Ingila sai ɗan Hausa Sahin Bisha ya rungume ni kasan shi ne ya fara makarantar boko a Kano ana ce mata makarantar ɗan Hausa ya yi ta yawo da ni

0: ana tadi da ni da turanci kamar ako yana nuna wa turawan ingila irin abin da ya shoka ga munan har gidan gwamnati dogga yace in gaya masa filla filla yadda tsarin mulkin nan da shi gwamnati dogga ya shoka a arewa yake tafiya wato indirect rule da yadda nake zaton ya kamata a gyara shi don kare rushi abin da na tsara yana nan yanzu haka gwamnati ta kai takardar a gidan da ake kira a gidan da ake tara muhimman abubuwa na kasa domin tarihi National Archive mai son karantawa sai ya zo gidan a nan Kaduna su bashi ya karanta ya gani ni ma kaina ina da copy gwamnati Sharon Smith mai wandan karfe shi ma ya aiko daga Ingila na aika masa da copy to da gwamnati Richard zai zo yayi gwamna a nan kasar Nigeria sai gwamnati Lugga ya kira shi ya bashi bayani ya bashi kuma copy na takarda shikenan bisa ga wannan ilimi da zuwan Richard sai kawai aka ga ya shiga himmar kafa kamfanin jarida don a ba masu ilimin zamani kofar da za a ji ra'ayinsu muka sa mata suna kamfanin gaskiya ya kuma shiga shirin tsarin mulkin Nigeria nan da nan aka zaɓi malaman makaranta su Malam Abubakar Tafawa Balewa aka sanya su majalisun sarakuna na ji daɗin ba da wannan amsa a yanzu ga shaiduna duka da rai a Ingila ma ana cewa daga wasiƙar da gwamnati Lugga ya aiko mani ta ƙarshe kwana biyu kafin ya rasu bai sake rubutawa kowa wasiƙa ba a duniya duk wasiƙun nasa suna nan tare da ni yanzu haka mai so ya zo ya karanta
1: Allahu Akbar Ripchabi masu tarihi na shirin aiki Allah ya gafarta malam mun ji an ce kai ne dan arewa na farko da aka fara zaɓe a arewa aka kai shi ga matsayin bature wato wanda ake cewa senior sabi tun lokacin nan kwa kan
0: ban sani ba ni dai abin da na sani a 1948 ne na zama senior sergeant matsayin da ake kira matsayin bature a 1951 kuma na ci zaɓe na shiga majalisar wakilan arewa da majalisar tarayya a can ne na ba da shawarar shirin nan da ake bi yanzu na taimakon alhazai a makka na kuma sha suka dokar inshuara da aka kawo ta tun kafin a koya wa alƙalai aiki da ita
1: mun ji ma kai ne kuma dan arewa na farko da ya tafi maka da kudin wakilci ko haka ne
0: wannan kam haka ne Alhaji Ahmad Galadiman Fatigi ya riga ni da shekara daya amma an ce shi ma dama yana da kudin sa ba da kudin wakilci ya tafi ba kamata
1: haka to kuma mun ji an ce dai har yanzu kai ne dan arewa na farko da ya bar aikin wakilci don kansa ya koma aiki haka ne kuma me yasa
0: wannan kam haka ne a 1954 da gwamnati ta kafa ofishin talifi a Zaria Literature Agency sai na koma can na zama baturen talifi a January 1955 aka zaɓe ni in shiga cikin hukumar ma'aikatan gwamnatin Nigeria ta arewa Public Service Commission sannu har a ran 3 ga Maris 1961 bisa ga shawarar premier gwamna ya ciyar da ni gaba na zama shugaban hukumar ma'aikatan Nigeria ta arewa aikin da nake yi kenan yanzu
1: kash lokaci yana gudu ba don haka ba da na roke ka ka bamu bayanin mashahuriyar makarantar islamiyya wadda kai ka fara yinta a Nigeria ta arewa
0: ban yi tsammani akwai lokaci ba iyakar abin da zan iya gaya maka shine da na yi niyyar wannan aiki sai na sami taimakon mutum biyu Alhaji Shafi'i da Alhaji Halil Binji wannan murhu na Alhaji shine da taimakon Allah ya jawo wannan guri namu zuwa ga nasara wannan ita ce uwar dukkan makarantun da ake kira makarantun islamiyya na arewa a yanzu ma na sake mata suna na sanya mata Nurul Huda
1: to babu shakka ku wata fitila ce ka haska kama arewa yadda duk masu haliyan suke kafa irin waɗannan makarantu don ba da ilimin arabiya ga 'ya'yanmu to bari mu juya ga siyasa tsinka ran kai ne ko za ka yadda ka gaya mana aikin da ka yi wurin kafa jam'iyyar mutanen arewa wato Northern People's Congress
0: babbar magana tun farko dai ba wani mutum ɗaya wanda za ka ce shi ya kafa jam'iyyar mutanen arewa hakika kuma mu ne muka haife ta Hasalima shukuran lafaharan ni ne na fara tsara gurinta da manufarta tun a Zaria har yanzu kuwa waɗansu abubuwa da na tsara ba a soke su ba
2: shirin taurarin Najeriya ta arewa kenan wadda marigayi Adamu Salihu ya gabatar inda ya tattauna da marigayi Malam Abubakar Imam marubuci kuma mawallafi wadda ya fara kafa makarantar islamiyya a lardin arewa kuma an ɗauki shirin ne a ranar 19 ga watan 8 da 1965 To a madadin hukumar gidan rediyon, ni Habibu Tabari ke cewa a huta lafiya.
3: Mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla. Sab sab saban salo
4: da babu irinsa.
3: Mita 93.1.

0: a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jaha.
4: Mita 93.1 Arewa Radio.

bagawa andai nakiyaya raiya go dayan shirya turawan mulki sun tashi mun kaska be hannu baba shi sune afir kan muke kishi hada kai ne yau mai kaushe shi an sami hada dan har sashi Allah Allah ya Allah hada kan afir kan so juna saura amazan bida angola da gini sun saura cikin wahala hada kai ne babban bulala wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sulula saura kuma me ya rage malam hada kai afir ka wajen ni kan sai an so juna an yi na'am sai han hada kai ya tsaya malam kan kauna ya tsayu baki shi daga baya abota zai bi shi daga zaran ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi koko a tsaya kan samu shi hada kai ne babban har sashi hada kai kenan ya wakana domin ku abota ya zauna daga nan yanci zai amfana aji daɗi sannan ai murna hada kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kadai kowaye yayi ta faɗan sarrai kan an watse taron da dasai ya mace kurmu domin barai hada kai ba wai hada baki ba ai zambo ko ai cuta ba daula kantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shike jawo ayi zalunci da matsawa gun karban hanci duka bawa ya sanmu da inkare a cikin hada kai su ne sharri Allah shi ne ya ni'imta afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jifin goshi muka yayanta ya zamu yanzu mu moreta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayin mu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more afirka kasar yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin ka da zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a haɗin gane komai ya faɗa mana ƙarya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba hada kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba mulkin kai ba son kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci take ba ta fita Allah wadaran mai tadota da waɗanda suke dada jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta ya ke bi yau aka lalinta a afirka na farko yayanta dauloli dun na kasashenta sannan hada kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yanci mun nasara.

0: Lale marhaban da mai sauraro cikin shirin mu tattauna na wannan makon.
1: Inda kuma a wannan makon Sumayya za ta lula da mu Kano ta dabutun bingiwa.
0: Ta su kenan. To waye fada maka can naje?
1: Ai tunda naga kin kawo tsarabar gurasa. Na san daga can kika fito duk da ni kan ba dai banci ba.
0: Kai dai ka sani. Kuma ba a gurasa kadai tsarabar ta tsaya ba har da labarai masu armashi da kuma nishadantarwa.
1: Kashi ko na san ki akwai ki da iya ba da labari.
0: Haka ne, ka san Hausawa kan ce wai hannu daya bashi daukar jinka. Cikin shirin mu tattauna a yau zamu yi nazari ne kan muhimmancin tattaunawa tsakanin ma'aurata, musamman wajen tsara kasafin kuɗi da tafiyar da al'amuran yau da kullum na iyali.
1: To amma Sumayya, taya ma'aurata ke yanke shawarar kashe kuɗi? Kin san batun kuɗin nan fa sai a hankali. Amma tambaya ta nan ita ce, menene tasirin hakan ga zamantakewar iyali?
0: To gaggawan na menene? Idan ka yi haƙuri, yanzu za mu je ga tattaunawar da ni da wasu ma'aurata a garin Kano game da wannan batu.
2: Ku zo mu tattauna.
3: Lokaci ya yi da za mu tattauna.
4: Sunana Kauna Ibrahim.
5: Sai kuma shi mai gida?
6: Dan Tala Yakub shi ne sunana.
5: To zan so in ji kaman tsawon shekaranku nawa da aure?
4: Shekaranmu 10 da aure.
5: Yaranku nawa?
6: Yaranmu 3.
5: Ya za ku kwatanta min yanayin shekarunsu?
4: Akwai mai shekara 9, akwai mai shekara na 6, sannan akwai mai shekara 4.
5: To Allah ya raya su.
4: Amin.
5: To a matsayinku na ma'aurata, zan so in ji shin ko kuna tattauna abin da ya shafi kasafin kuɗi a tsakaninku?
4: Muna tattaunawa kamar idan wata ya kare, idan aka bayar shi salarin shi, mukan zauna mu san yanda zamu tarafa, yanda zamu yi budget din kuɗin mu saboda shanin rayuwa.
5: Ko yaya yanayin yadda kuke kasafin kuɗin yake taimakawa rayuwar aurenku?
6: Well, kasafin kuɗin yana taimakawa sosai saboda da yake ni dan albashi ne, muna kasafin kuɗin yadda albashin ta kan zo, ware kuɗin abinci daban, school fees kuma shi ma daban, da kuma dan kuɗin da za a aje misali in akwai rashin lafiya ko kuma wani abu ta taso wanda ba mu yi budget da shi ba, da shi za a yi amfani da shi. A cikin sa ma za mu dan ware kowane wata mu aje dan abin da dai shekara ta zagayo za mu iya biyan kuɗin haya da shi.
5: To barin dawo gurin ki ke uwar gida, shin ko menene ma ya baku kwarin gwiwa wajen ganin kan cewa kuna abu irin haka?
4: Saboda muna amfana da shi sosai, domin ba mu taba mun kunyata ba tunda muke yin budget din rayuwar haka.

0: Lale marhaban da mai sauraro cikin shirinmu tattauna na wannan makon.
1: Inda kuma a wannan makon Sumayya za ta lula da mu Kano ta dabutun bingiwa.
0: Tasu kenan. To wai faɗa maka can naje.
1: Ai tunda naga kin kawo tsarabar gurasa. Na san daga can kika fito duk da ni kan ba ne banci ba.
0: Kai dai ka sani. Kuma ba a gurasa kadai tsarabar ta tsaya ba har da labarai masu armashi da kuma nishadantarwa.
1: Kashi ko na san ki akwai ki da iya bada labari.
0: Haka ne, ka san Hausawa kan ce wai hannu daya ba shi daukar jinka. Cikin shirin mu tattauna a yau zamu yi nazari ne kan muhimmanci.
2: Jolly Johnny akan titi ke magana. A yau zamu ga kikkiawar sani da mutane suka yi wa Maggi chicken flavor. Na gaba karanto harufan celery.
3: SELARRIE celery.
2: Haba mutumina, kace kawai ka sauya harufan zuwa salary. To ga damar karshe, karanto mana harufan turmeric.
4: TURMERIC. Turmeric.
2: Kin yi daidai ga quality na Maggi chicken flavor ki dauka.
5: Maggi chicken flavor tare da albasa, celery da kuma turmeric mai canza wasana.
6: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da
7: data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su, ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne.
6: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
7: More datar ka kuma leave it 100.

kasancewa don zafin wuta ina masu wayarin idan za ku yi aiki ku nemi Mupex waya tana da aminci sannan tana da cikakken awo a bandar dinta Mupex waya sun samu shaida daga kungiyar nan dake kula da masana'antu ta Najeriya wato Sun kamfanin nanan afani sau bayan iya fatin Malam Aminu Kano

0: 지지대하던 아버님 뻥가 눈뽀뻔 딴딴오다 땀이시
1: Bayan shayin akbar bai tsaya ga dumamar jiki kawai ba yana ƙara sanya nishadi a rayuwa a duk lokacin da ka sha shayi da ganyen akbar zaka samu karsashi na musamman ganyen shayin akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku ganyen shayin akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi dandanon strawberry black currant lemo mangoro cranberry apple kwarai kuwa sabon ganyen shayin akbar mai zuwa dandanon cranberry apple da dai sauransu kasance da ganyen shayin akbar a duk inda kake ganyen shayin akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da kullum

0: Lale marhaban da mai sauraro cikin shirin mu tattauna na wannan makon.
1: Inda kuma a wannan makon Sumayya za ta lula da mu Kano ta dabotun bingiwa.
0: Ta su kenan. To wa ya fada maka can naje?
1: Ai tunda naga kin kawo tsarabar gurasa. Na san daga can kika fito duk da ni kan ba dai banci ba.
0: Kai dai ka sani. Kuma ba a gurasa kadai tsarabar ta tsaya ba har da labarai masu armashi da kuma nishadantarwa.
1: Kashi ko na san ki akwai ki da iya bada labari.
0: Haka ne, ka san Hausawa kan ce wai hannu daya bashi daukar jinka. Cikin shirin mu tattauna a yau zamu yi nazari ne kan muhimmancin tattaunawa tsakanin ma'aurata, musamman wajen tsara kasafin kuɗi da tafiyar da al'amuran yau da kullum na iyali.
1: To amma Sumayya, taya ma'aurata ke yanke shawarar kashe kuɗi? Kin san batun kuɗin nan fa sai a hankali. Amma tambaya ta nan ita ce, menene tasirin hakan ga zamantakewar iyali?
0: To gaggawan na menene? Idan ka yi haƙuri, yanzu za mu je ga tattaunawar da ni da wasu ma'aurata a garin Kano game da wannan batu.
2: Ku zo mu tattauna.
3: Lokaci ya yi da za mu tattauna.
4: Sunana Kauna Ibrahim.
0: Sai kuma shi mai gida?
5: Dan Talada Kub shi ne sunana.
0: To zan so in ji kaman tsawon shekaran ku nawa da aure?
4: Shekaran mu 10 da aure.
0: Yaran ku nawa?
5: Yaran mu 3.
0: Ya za ku kwatanta mun yanayin shekarun su?
4: Akwai mai shekara 9, akwai mai shekara na 6, sannan akwai mai shekara 4.
0: To Allah ya raya su.
4: Amin.
0: To a matsayin ku na ma'aurata, zan so in ji shin ko kuna tattauna abin da ya shafi kasafin kuɗi a tsakanin ku?
4: Muna tattaunawa kamar idan wata ya kare, idan aka bayar shi salarin shi, mukan zauna mu san yanda zamu tarafa, yanda zamu yi budget din kuɗin mu saboda shanin rayuwa.
0: Ko yaya yanayin yadda kuke kasafin kuɗin yake taimakawa rayuwar auren ku?
5: Well, kasafin kuɗin yana taimakawa sosai saboda da yake ni dan albashi ne, muna kasafin kuɗin yadda albashin takan zo, ware kuɗin abinci daban, school fees kuma shi ma daban, da kuma dan kuɗin da za a aje misali in akwai rashin lafiya ko kuma wani abu ta taso wanda ba mu yi budget da shi za a yi amfani da shi. A cikin sa ma za mu dan ware kowane wata mu aje dan abin da dai shekara ta zagayo za mu iya biyan kuɗin haya da shi.
0: To barin dawo gurinki ke uwar gida, shin ko menene ma ya ba ku kwarin gwiwa wajen ganin kan cewa kuna abu irin haka?
4: Saboda muna amfana da shi sosai, domin ba mu taba mun kunyata ba tunda muke yin budget din rayuwar haka, rayuwar mu yana tafiya daidai.
0: A bangaren yara, ta yaya wannan kasafin kuɗi yake taimaka muku wajen tafiyar da al'amuran da suka shafi 'ya'yanku?
4: Ya kan taimaka mana saboda wani lokaci a cikin kuɗin ne mukan biya kuɗin makarantansu, sannan mu ci abinci mai kyau. Saboda ya akwai ɗaya ma daga ya'yana da in abinci bai mishi ba ma ba ci yake yi ba. So wannan kuɗin da yakan bani, nakan ajiye shi, mukan biya bukata da shi sosai sosai. Kin ga kamar yanzu makarantar da yara na suke zuwa gaskiya yana da ɗan kuɗi. Saboda nakan gani yanda yake kokari, ko even yanda zai dinga kai su da safe kuɗin mai ma gaskiya yana kokari. Sannan kuma kullum ne sai mun dafa abincin da za su tafi da shi, wanda za su ci a gurin gamin har lokacin da za su dawo gida, domin gamin su dawo sai da yamma suke dawowa.
5: To a bangaren lafiya dai mun godiya ga Allah, bisa ga budget da muke yi muna dan ware abu ne musamman na rashin lafiya. Ko da yake ba fata muke ba, but dole ne, wannan necessity ne in yi taso.
0: Wato abu ne da ya zama kaman dole.
5: Ya zama kaman dole. So in yi rashin lafiya ya taso, ko daga ni ko mai ɗaki na ko su yaran, ana dan samu abin da dai za ka kai su asibiti a samu magunguna masu kyau, wanda kuma suna samun kulawa mai kyau bisa ga yadda albashin take zuwa. Domin muna ware kuɗi musamman mu aje na asibitin. So muna samun biyan bukata dai iya gurguru.
0: To la'akari da yanayin shekarun yaran ki, zan so in ji shin kuna tsarin tazarar haihuwa ne?
4: Eh, muna yi.
0: To ko me ya ba ku kwarin gwiwa kuka ji ku fara tsarin tazarar haihuwa?
4: Saboda yanayin rayuwa.
0: Kamar yaya?
4: yanayin rayuwa akwai wahala in ba dai mun yi hakan ba gaskiya za mu samu failure saboda yaran ba za mu iya mu biya musu bukatu abinda suke bukata ba da karatun su sanan da lafiyan su mu gan komai ya tafi daidai saboda yanayin albashin da yake karba ba albashi mai yawa bane
0: to bari dawo bangaren kai mai gida anaka bangaren shin taya ne kake ganin tazarar haihuwa yake taimaka ma rayuwar iyalinka
5: well muna tazarar haihuwa saboda dan yi dan albashi ne mu ya bukatar mu dan yi da ita da yaran mu kuma duka daidai ga albashin da nake dokawa a hakan ma tana sana'a tana dan taimaka min a wasu bangare inda dai na kasa
4: ni gaskiya ina fahariya da shi yanayin kokarin da yake yi da mu tunda muka yi aure gaskiya duk inda na shiga za ce kai ki ganki fa wallahi kina jin dadin aure gaskiya ina yaban shi sosai yana hozuli ya ga mun ci gaba sannan ya ga na fita mai kyau a cikin mata
0: to wato dai idan zan a riba kinki zan iya cewa kin samu mijin fita kunya kenan
4: gaskiya sosai
0: to barin da bangaren shi mai gida idan ka kalli matarka ka kalli iyalinka ya kake ji a ranka
5: kai ina jin farin ciki sosai saboda yanayinta da kuma duk abin da na kawo ba ta da yanawa kuma akwai soyayya sosai sakanin mu da ita kuma muna jin dadin rayuwar mu a yadda a matsayin iyali
0: to mun gode kwarai da gaske sai in ce Allah ya kara soyayya

0: Lallai Sumaya, abin da na fahimta anan shine tattauna batun kuɗi da kuma tsara yadda kasafin zai kasance a tsakanin ma'aurata na taimakawa wajen kaucewa rashin fahimta, sannan tana ba wa mai gida damar sauke nauyin da ke kansa na iyalinsa cikin sauki.
1: Kaga sun yi abin nan da ake cewa tuwo na mai na kenan.
0: Amma gaskiya na jinjinawa Mallam Dantala, don a cikin mazan ma sai an tona sosai sosai.
1: Aiko ta su, mu ma matan ba a bar mu a baya ba, domin kuwa a sashenmu na zauren magidanta an tattauna kan irin gudumawar da mata ke bayarwa a zamantakewa, musamman kan abubuwan da suka shafi kuɗi. Bari dai ka ji yadda aka fafata.
2: Zauren magidanta.
3: Ni sunana Nur Hassan Sharif.
4: Sunana Abdullahi Mustafa.
5: Sunana Abubakar Bilyamin Umar.
6: Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Alhaji Nazir Umar Usman.
3: Ni gaskiya ne Malam Nazir, ina ga batun wai a ce mata ba sa taimako a gida, gaskiya bai taso ba. Dan ni gaskiya ina da hujjoji da yawa. Yanzu kaman ni misali na bada da kaina, matata tana sana'a dinki. So da yawa ma ni nake kawo da customomi. Misali yanzu so da yawa irin kasan harkar siyan omo a gida sai ga ta biya da tasiya. Ruwa ne zai yanzu wantar an yi da makamantansu da su, ba za a ce ba sa taimako ba, taimako gaskiya ana yi yanda ya kamata. Ni kamar ni kaga ba salari nake yi ba, so ba za ka ce lallai ga samu na ba, amma kusan komai a buɗe yake, sun da sana'a nake, ta san me nake yi da sauransu haka.
4: Ni ma matata tana taimaka mu, ni ɗan albashi. Albashi ma'aikaci yawanci baya wuce sati biyu, sati uku, albashin ka tsaya. To in ya tsaya daga nan ita matata sai ta hoɓɓasa ragowar abubuwa ce fa ne, kuɗin makarantar yara da ragowar abubuwan siyar ruwa a unguwa. Kaga yanzu ruwa ma ya zama shi ma yana cikin lissafi. Inda na ji ina yabon matata aljanna ce, saboda tana taimaka mu. Ya danganta da yanda kuka fahimci junanku. In kuka fahimci junanku za ku samu sauƙi a cikin al'amuranku. Ta san samunka, ta san rashin samunka.
6: Amma ni ƙalubalen da nake da shi a nan shi ne, ka yadda yanzu matarka ta san abin da kake samu, ma'ana lissafin rayuwarka yana hannunta kenan, ka yadda da wannan lissafin.
4: Na yadda, saboda fahimtar juna ne, kuka fahimtar juna za ku samu sauki a cikin al'amuran. Da da ba ta sana'a na sha wahala, amma yanzu da take sana'a na samu ragowar abubuwa da yawa da jin daɗi a rayuwa.
3: Ni abin da ya sa na ce haka, ai dama kai mai gida ɗauniya gaba ɗaya taka ci tun asali, dama initially kai dama kuma kake yin komai da komai. Ana magana, ina maka magana gudunmuwar da aka baka. Aka ce gudunmuwar fa, wanda ya maka baka gudunmuwar ba haƙƙinsa ba ne ya maka fa. A yi maka ya taimakon ku yi. So dan ta zo ta san abin da kake samu, dama ai asali aiki yayi ne wata komai a gida. To amma saboda gudu, saboda ita ma tana yin sana'a, sai ta ɗauke mu wasu abubuwa.
4: Mata mata ne, amma me yake fa, wani zubin mazaje ne suke ɓoye samunsu. Amma in ka fito ta san samunka, ta san rashin samunka, za ta dinga kawo maka buƙatunka mai sauƙi.
5: To yanzu ni ma Nura, gaskiya ni matata ba ta ban wani gudunmuwa akan irin wannan.
3: Yau ana ganin da za ka samu kai kyautatawa ce, yanzu abin da za ka yi, na san dole wacce za ta maka ɗan abin kirki koya ne. To ta ne maka ɗan nan, ka nuna an maka, ka ji daɗi, ka yaba, don yana cikin abubuwan da muke ƙara zaga su suke wannan abun. To kai ma wannan abin za ka yi.
6: Tunda ni ma gaskiya da a fahimta ta, gaskiya ban fahimci cewa mata suna haka ba. Saboda ni gaskiya ba sakewa matata yadda ya kamata, amma a yadda na fahimta yanzu a yin gangarin da kai da kukai, sai na ji kai kamar ni ma har zan gwada wancan.
4: Mallam Abubakar, menene aure ne? Aure menene? Fahimta ku, fahimci junanku. Menene taimakekeniya ne tsakanin kai da matarka? A gane di ka gautawa ko da yaushe ina yaba mata, ko da wani zubin ma anti absenti da kake ba ƙari, tana jin daɗin wannan abu, tana farin ciki sosai.
7: Sunana Minal Ahmad, jaruma a masana'antar Kaliwood.
0: Hakika, batutuwan da muka ji a yau sun nuna cewa zaman aure ba na mutum ɗaya ba ne. Idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe, wasu nauye-nauyen kan iya zuwa da sauƙi, ko ba ka ba su maya?
1: Ƙwarai kuwa, kuma masu sauraro ma ba za mu bar su a baya ba, domin kuwa za su iya tura mana da saƙonsu ko ra'ayinsu game da shirin da suka saurara ta lambar mu 0707742943.
0: Bari maimaita 0707742943. Kuma Sumaya, ina ganin sako kaɗai ya kamata a dinga turowa, babu kira ko?
1: Ƙwarai da gaske. Kuma da haka za mu ja labulen shirin, amma kafin nan
0: mun ji cewa shawartan juna wajen yanke hukunci kan kasafin kuɗi a zamantakewa na taimakawa wajen tafiyar da al'amuran iyali cikin sauƙi.
1: Sannan mu kuma ji yadda gudunmawar mata da haɗin kan ma'aurata na taimakawa wajen ciyar da iyali gaba a sashenmu na zauren magidanta.
0: Hausawa dai kan ce, zama lafiya ya fi zama ɗan sarki.
1: Don haka, mu ci gaba da buɗe ƙofofin tattaunawa a tsakaninmu domin ita ce mabuɗin fahimta da ci gaban iyali.
0: Tasiu Hassan tare da
1: Sumayya Ibrahim Yusuf
0: ke cewa mu tattauna.
8: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.

0: ba ta inda sojan Isra'ila zai kai hari Iran cikin kankanin lokaci in bai keta kasar Saudiya ba bai keta kasar Jordan ba bai keta kasar abin nan Lebanon ba ko bai keta wani bangare na Syria ba ko wani bangare na Bahrain ko Oman ko Qatar dole sai ya tsallaka ta nan dan ba zai ce zai tabin gabar teku sai ya zagayo ba kai ko gabar tekun yace zai bi ya zagayo sai ya bi ta samaniyar Yemen ko samaniyar abin nan Misra Egypt ma dole ne sai sun batan ba ta inda bai hudu zai tashi jirgin sama daga Isra'ila ya je can bai ketar wayannan kasashen na musulmi ba amma Allah bashi ya wuce da jirgin sama ya kai hari to ina amfani wannan to waɗannan su ne matsalolin da suke damu su haka ba wani abu da zai iya warware ya kawo sauki sai sun fahimci kansu sai sun fahimci juna a yanzu dai kusan za ka iya cewa an ɗan sace kan Amurka to ta fuskar ko yau aka gama yaƙin nan ko sun ci Iran da yaƙi kan Amurka dai an ɗan sace shi cewa za su je su yi fata-fata da ƙasar su kashe shugabannin
1: suka yi Venezuela
0: yawwa irin yadda suka yi wa Venezuela aka je ma saboda an raina sai aka kama shugaban ƙasa aka samu ankwa yana firanzan a cikin ƙasar za a kama shi da ankwa a tafi da shi inda suka yi wannan bai dai yiwuwa Iran ba sun ma kashe shugabannin da bababban in ta tabbata sun mutu saboda akwai teorists da yawa shi yaƙi ɗan zamba ne yaudarar da take cikin yaƙi ta yi yawa ka gane shi kansa Benjamin Netanyahu ai akwai rahoton nan kashe shi amma ana ci gaba da ganin hotunan sa wanda wasu su ce AI ne wasu ya gaske ne to su ma haka manya-manyan sojojin da shugabanni na Iran ba falallai dukkanin su sun mutum ba za su iya pretending sun mutum suna can wani guri suna ci gaba da barin wannan yana abin da ake yi ba za ka taba sanin gaskiyar waɗannan abubuwan nasu ba sai an gama yakin da wasu 'yan lokuta shekara ɗaya biyu uku sannan za a tabbatar da ma gaske ne in ba haka ba saboda gata nan gwamnati lafiya kano mutanen Iran intact fitowa ma suke suna zanga-zanga goyon bayan gwamnati suna demonstration suna tsinewa Amurka suna ƙara ba gwamnati to idan duk babu shugabannin ba wanda zai coordinate inda gaske ne tun an jafe su to wa jama'a kasa suke ganin girma suke ci gaba da nuna
1: kwaro gwiwa su kasa shi kan sabon Ayatollah yana rade din kuma ba ya kasa yana rasha wai a harin da akwai mahaifin sai da su an dan jikkata shi
0: shi ma mahaifin nasa akwai masu conspiracy theories din da suke cewa shi ma ya gudu yana rasha shi ma ba mutuwa ba duk wayannan abubuwa akwai su kamar da Benjamin Netanyahu da wasu jami'an gwamnatin sa to duk ba za ka tabbatar da gaskiyar kowa ba sai nan da wani lokaci saboda ka tuna Ariel Sharon

0: shugaban Isra'ila he dai shekara 8 ba a ganin sa amma karhi suka ce sannan suka ce ya mutu he bai shekara 8 suka ce ya mutu da dukkan suke ina nan ba ka tabbatar da
1: yakin da kai a Gaza Hamas ba ta sanar da mutuwa sai duk bayan an gama kitan ga cewa wani ya mutu wani ya
0: riga eh sai bayan abu saboda yaki dan zamani ba ka tabbatar da ma yanzu yadda abubuwan suke kuma ga ita Iran yanzu kamar da Isra'ila take kasan high level censorship ita Isra'ila duk barar da aka Isra'ila ba su bari a dauko to ba su bari duniya ta gani ba karaci an yi tunda ai da yawa masana da masu masu rahotanni masu zaman kansu wadanda suke da hanyoyin kwakwalo labarai ai suna nuna mummunan illa akai wa Isra'ila barnar da akai wa Isra'ila ko ta daidai da ta Iran din ko ta mafi ta Iran barnar da Iran ta yi wa Isra'ila ko ta daidai da wanda suka yi mata kuma ta tijji cewa ga karfin amurkan tare suke haduwa suna wannan yakin amma mun barar da aka Isra'ila ba ta yi mata ba tarihin kasar amma kaga in dai mutum a hoto zai gani ko a labari zai gani sai masu manazarta da masu fito da rahotanni masu zaman kansu yadda na Iran din ma ai ba gani ake ba duk a baki ake ji cewa an mata barna an kona guri ka ba an ruguje gidan shugaban kasa an kai hari ma'aikatan tsaro an yi ka ba su ma haka fa cibiyar Mossad an mata bam babban tashar jirgin saman su an mata bam cibiyar mun fetur an mata bam airport an masa bam jittashi jirgin ruwa an mata bam gurare daban amma ba inda zaga Isra'ila ta nuna haidan wasu yan gidaje san dan I kuma zaka ga an nuna banje mutan yoyi kuka wani lokacin saboda bacin rai na irin abin da ya gani amma skill ba za su bari jama'a su gani ba to ita ma irin haka ta toshe ba wanda zai san banar da ake mata ba a iya gani sai abin da masu zaman kansu cikin jami'an yada labarai da dan abin da wakilan gwamnati suka ga dama suka tsakurawa jama'a kamar yadda ita ma Isra'ila take da haka ba wanda zai san gaskiyar ruwa a kashe waye mai rai sai fa an gama yakin zuwa wani lokaci
1: amma zai yi a gama shi a nan kusa
0: shi wannan yakin a kwarai kuwa saboda yanzu ka duba mu manan Najeriya tsakaninmu da inda yake yakin nan a lalata zai kai kilomita 4,000 zuwa 5,000 daga nan Najeriya yanzu amma ka duba haga litan man fetur daga 800 da wani abu ne ko kafin yaki yanzu har ta kai kusan 1,000 da kusan 400 tunda ko da zana ga a wani gidan mai 1,300 da naira 90 ka kafta 1,400 saboda me kaso 20 cikin 100 na man duniya dai na fitowa in ma zai fito kuma sai an tsabla kuɗi kuma kuɗin nan kai zaka lura ai darajar dala ma ta dan fadi su kuma sun ce ba za su karbu su Iran din ba za su karbu dala ba he dai ka ba su yuan kuɗin China
1: in zaka sai mai
0: eh in zaka sai mai ko ka ba su wani kuɗin na daban ko wasu kayan misali za su iya cewa a kawo bulu idan kasar ka ta kawo bulu na gini tam miliyan kaza a jirgin ruwa aka sauke domin su gyara gine-ginen su da aka rufe musu sai kuma ta kurji bai guda ga za su fita da mai da suka dauko daga Saudiya ko daga Iraki ko daga Kuwait ko Bahrain ko wani guri sai su zo su fita da shi wani kuma su ce e ba su yuan sai su tafi China su je su ciwo abin da suke da bukata kaga haka suka mai da shi shi isa manazarta suka gano ai Iran ita kuɗi take samu da wannan harka ita Amurka gani take tana yakar su barna take yi su kuma kuɗi suke samu ita ita Isra'ila ya karsa take ita su kudi suke samu ita kuma Amurka kasar tumman fetur ya kara tsada kwarai da gaske su ma saboda wannan ya shafe su da gas na girki kamar yadda ya shafi duk ko ina a cikin duniya saboda me ai duk duniyar neman da ake sha kaso 20 cikin 100 ya daina zuwa in ma zai fito sai an bada kazaman kudade ga
1: inda za a samu replacement na kaso 20 din nan
0: akwai inda za a samu amma ai kafin a fito da shi din zai yi wuya alal misali ko Najeriya ba za ta kara fito da yawan man da take fitarwa ba idan muna sabar da ganga miliyan 2 a kullun sai a koma ganga miliyan 4 alal misali to kafin Najeriya ta kara wa kanta dama ta kara injina da waye da waye da za ta fito da miliyan 2 misali karamin abu ne Venezuela suka je suka shugaban suka yi deal suka nuna sun fi karfin su suke satan man su ita Amurka din ita ma ai ba a iya sa ta kara fitowa tunda yanzu ita ce gaba wajen order reserve a duniya ita kasar Venezuela dama sun farmake ta dan su samu wannan man idan sun suna rigima da Iran Venezuela take compensating to man to kafin a samar da da na'urori da duk kayan fito da man ai lokaci yayi yawa sai kuma ga Rasha abokai fadin su ce tana ga cin manyan kasashe na gaba gaba wajen fitar da mai a duniya sun daina siyan man Rasha sun samu ta takunkumi tana saboda tana ya kakkawa su a Iran a Ukraine ba ita ma sun dakatar da man na to ita ma yanzu duk kudin da za a samu ai Ukraine ce za ta fito abin nan Rasha za ta kara yin kudi ta kara afkawa Ukraine wanda ita kuma kawo su ce ba sa so afka mata saboda haka duk harkar duniya ta dagule ga kullun ana ganin wata kawarta su Taiwan China tana kara hararta ana tura jiragen ruwa suna ta zagaye tsibirin Taiwan kamar China tana yunkurin ta kuma afkawa Taiwan ta kara raba hankalin Amurka tana kokarin ta tura makamai turai domin yakin Ukraine, tana ƙara turo makamai domin yakin Iran, sannan kuma gashi can China tana ƙara hararar Taiwan. Duk yanzu suna dauko wasu abubuwan, misali manya-manyan na'urorin su na hangen nesa da suke ganin makamai linzami duk wanda Iran duk ta ruguje sa kasashen Laraba, yanzu suna ɗebo wanda suka ajiye a kasar Korea ta Kudu da Taiwan da kuma Japan, suna rago su suna kawo kasashen Larabawa domin su gaba da samun kariya daga makamai masu linzami da kuma jirage mara matuƙa da Iran take tura. Shi ma nan ai suna ƙara kokarin su dibo su da wacan. Da kaga suna ƙara bawa China dama ta ƙara ƙarfin ta ita ma ta ƙara murƙushi kawayen data na can da ita ma suka daddada Amurka ta daddasa su a can domin ganin baya da yakar.
1: Akan kalla a wannan gaba wani suna tambaye cewa me yasa Russian ana kaunci da China in aka afkawa mutum ba sa shigowa kamar da Amurka take shigowa su cece mutum su kawo sojojin su ko kuma su kawo makamai ko su shigo mutum fada
0: kamar ina ita China
1: ita ga afkawa Iran yanzu sai Russia ta zo misali ta taimaka musu da abubuwa ko da nuclear da abubuwa makamanta.
0: Eh, ai kace kamar da ita Amurka take a ina haga Amurka ta yi ita
1: kamar da ka tabara Isra'ila za ta tada hankalinta ko in aka taba South Korea yanzu za ta yi afkawa North Korea.
0: Ai ita Isra'ila ba wanda ya taba ta take taba. Ai ita Isra'ila take afkawa kasashen musulmi da kasashen nan na yankin Laraba tana ta dagula musu lissafi tana yakar su. Ai ba ita ba wani afkawa. Ai yadda suke din ita ma Amurka kusan haka ne. Duk yadda kake san Amurka in dai ba wani abu ne za ta rasa ba. To wai ba ta zo ta yaki.
1: Ba ta kawo sojoji ba.
0: Ba ta zo ta yaki a madadin ka ba. Amma ita Isra'ila tana ga ma ai mazanzata suna kallon Amurka. Ai Isra'ila ba kasa bace. Ko wasu jama'ar Amurka ne aka aje a gurin ake ba su kariya domin su ci gaba da kasancewa tsakiyar kasashen musulmi don biyan bukata. Leken asiri mamaya yaka aka aje su kawai suna yin wannan abin a nan gurin saboda haka kawai tana kare wani bangaren ta ne da muradinta ta ana amfani da Isra'ila a tsakiyar kasashen nan na musulmi kasashen Laraba.
1: To kamar shi nuclear din me yasa ba za su ba wa Iran din makamai ita Russia din tana da technology?
0: Ai shi ka san makami mai linzami yanzu shine karshen makami
1: nuclear
0: du shine makamin kare dangi ba weapon of mass destruction. Shi wannan makami shine karshen makamin da babu irinsa a duniya
1: ba a baya waye
0: ba a so ko so ake a tsaye ma kace su daina amfani da shi kuma su rage yawan sa su kuma wanda ba su da shi aka ce kasi akai wannan yarjejeniyar duk kasashen duniya sun sa hannu amma banda Isra'ila bata sa hannu ba kuma gashi yanzu an tabbatar tayi amma ita kasashen Laraba ana so lalle sai sun hakura sun zauna da ita da wannan makamin amma ita su kasashen musulmi ba za su hakura ba to rago wannan Larabawan sun miƙa wuya ba ta mallaka din ba ita Iran da take dan turjewa tana ganin ita ma Isra'ila in su za su zama barazana ga Isra'ila sun mallaka ita barazana yanzu ta mallaka ita barazana ce gare su su ma bari su to amma ba su mallaka ba saboda shi dalilin hana yi ne karshen makami duk wanda ya mallake ba za a afka mar ba kana yi mun ce maka ai ka san akwai siyasar tsoron juna ka san ana zaka iya ganin al'umma tana zaune lafiya saboda kowa yana kaunar kowa kamar mata da miji da ake da soyayya tsakani ga ana zaune lafiya kowa yana son kowa ba ga bane ba to kuma akwai zaman kowa yana tsoron kowa shine Russia ba da mun dan tattaba maganar Russia da Amurka ba a inda Russia take wa Amurka hari Amurka da Russia ba su taba yin yaki ba Burtaniya da Russia ba su yaki ba inde ba yakin wani dalili Allah ya kahi na karewar duniya ko karewar sama su wayannan biyin a ce gaba ɗaya Allah zai shafe su daina kawo duniya fitina to mun ba nan ne zo ba su yaki ba saboda me makami mai linzami guda 10 ya isa Amurka a lalata kasar gaba ɗaya ta zama kusan babu haka ita ma Russia duk girman nan natin aka saka 10 zai iya kusan karar da ita zama kusan babu saboda inda jama'a suke nan za su zuba su karar da kusan mafi yawan mutanen su saka ba za su fada tsakanin su ba to su kuma abin nan Isra'ila in dai aka samu existential threat wani abu da zai iya kawar da kasar kuma Isra'ila kusan duka sai da mallaka haka ne ga sharadin su duk abin da zai iya hada kasar wanzuwa to za su yi amfani da wannan makamin domin kasar ta wanzu shi isa Pakistan tana ganin in dai ta zauna haka in dai ba ta bata ta wanzu ba za ka ta mallaka in dai tana ganin in dai Pakistan tana da shi ita bata mallaka ba watarin Pakistan ta hana ta wanzu za ka ita ma ta mallaka ka fahimta saboda kamar haka ne za ka China ta ki karar da nata saboda bata yadda Amurka za ta karar da nata ba Amurka ta ki karar da nata bata yadda China za ta karar ba Rasha ba ta ƙara ba tana tsoron Amurka ba ta ƙara ba Amurka ba ta ƙara ba Rasha ba tana tsoron kara Rasha ba ta ƙara duk ba su yarda da junansu ba kuma kowa yana tsoron kowa shi yasa suke kin yin yaki a tsakanin su da haka duk wanda ya faɗa ya mallaka ba za ya yaki da shi ba kamar Korea ta Arewa ya kankanuwar ƙasa ce amma wancan mulkin na Trump sai da wannan ɗan shugaban ƙasar Kim Jong Un ɗan matashin nan kai gashi ya kawo Donald Trump akan teburi ana sulhu sun mallaka ba yadda aka iya dole haka za a iya da sun aka taba North Korea ita ma tana da shi sai kai musu su ma sai su kuma North Korea nan ko ba ta jefa Amurka ba ita jefa Japan ta jefa Korea ta Kudu su kuma waɗannan duk jama'a Amurka ne aka nike su kamar an nika Amurka ne ta zama ba ta da tasiri a gabakin a bakotan China wanda ta dasa su ne domin ta yaki China da su to kamar haka ne shi yasa ba a so Iran ta mallaka in ta mallaka ba wanda ya sai ta bata Allah ta taba Isra'ila in bata kai shi Amurka ba ta jefawa Isra'ila
2: to wasaro kuna jin mu cikin shirin zo na bai gari ba da ke zo muku daga mita 93.1 kan zango na FM Arewa Radio da muke kasancewa da malamin namu wato Dr. Nazif Umar Arrama malami a sashen zan kasar labaran wato geography da ke Jami'ar Northwest da ke nan jihar Kano kafin mu ci gaba cikin shirin zamu shakata albashin mun dawo sai mu dora

0: kuma su rubuka mu da dawowa za kuma kuma ga malam Nazifin nan dora mu sama ka abin da ya shafi jawabai na darsa da ya kamata a koya na wannan yaki tsakanin Iran da kuma kasashen Amurka da Isra'ila
1: na daya shugabannin su zama nagari al'umma su rika san su billahi allazi in shugabannin Iran ba nagari bane ba ta garin shugabanni ne aka ce an wannan abin da yanzu kasar ta wargaje amma har yanzu kasar tana da intact ana an kashe shugabannin sun ce an kashe din babu sai yan tsirawo ne suke magana daga cikin manyan kasar ake iya gani amma su tilawun makasar suna karo nuna goyen baya wani ne da suna da gamsuwa da irin shugabancin da ake yi a Najeriya shugabannin mu suna da matsalar karbuwa wurin jama'a
2: da dade cikin sanction
1: takunkumin tattalin arziki ga takunkumi to ko ina ko goro bai kai Iran takunkumi ba Amurka, Faransa, Burtaniya ba za a sayi man su ba ba za a sayar musu da kayan yaki ba za a sayar musu da kayan masarufi ba za a sayi kayan sirru ba an cire su daga Swift babban wannan sashin mai kula da kai kawon kudi na duniya ba su da dama su yi harkar kudi darajar kudin su an kaya musu darajar kudin su na Iran kudin su bai da daraja a harkar duniya in ka hada shi da dala sai ka samu dubai sannan zai zama dala daya amma su tun shugabannin suna ci gaba da ke bawa jama'a kwarin gwiwa suna taimaka musu ana samar da ilimi da tunani da kaifin kwakwalwa da kere-kere suna kera kansu abinci su samo wa kansu abinci samar da kansu da ruwan sha samo wa kansu da man fetur samar da kansu da makamai sun samo wa al'umma duk abin da jama'a ba za su ji daɗi in ka je birnin Tehran da manya-manyan biranen su za ka ga wutar lantarki ana yakin nan gata nan ko'ina ga ruwa ga abubuwa duk da hamada ce suna inganta rayuwar jama'a na kaunar shugabannin wallahi ba duk kasa ce a duniya za a yi mata wannan ba kaga ko wannan Ukraine da kake gani dabarun turawa da suka shiga da karfin tubo da karfin kudi suka tura sojoji da komai ake mar wallahi da yanzu kasar ta wargaje jama'ar kasar ba su gamsu da shugabancin kasar ba yasa mafi yawa idan sun gudu in ka lura Ukraine yanzu kusan al'ummar kasar rabi babu sai yan tsiraru saboda karfin da ake amfani da su na su kifar da gwamnatin da kan rashin ta jinadi to ni ban ga abin da shugabanni irin namu na Najeriya da kasashe za su koya akan wannan na Iran irin darasin jama'a shugabanni su rike jama'a su kaunace su a wasu kasashen aka kashe shugaban mun na ga ana tsalle a titi amma su an kashe shugaban su suna kuka suna nuna sun damu kuma ana babu shugabannin ba ma shi ba da duk mukarraban sa babu amma sai al'umma suna hi kasar su sai kasar su
2: an alakanta da addinin kuma na batun secular
1: ai nagarta ita ce da aka rushe Gaddafi Libya wata wargajewa da aka cire Bashar al-Assad Syria bata warga jewa da aka cire Abdullah Saleh Yemen bata shiga wani yanayi ba duk ba an samu wannan ba ayan ya gune gurin an gani amma su da aka kashe nasu kaga irin wannan ta faru ta faru ba me dalili karbo shugaban a gurin jama'a kasa akwai wani ma'auni ma yanzu da ake da shi a duniya wani index ne da yake auna karbo shugabanni a gurin al'umma su Donald Trump yana daga cikin wadanda ba su da wannan karbo kaso 40 cikin 100 ne karbo su a gurin al'umma Amurka minin kaso fiye da 60 cikin 100 kusan 60 cikin 100 na al'umma Amurka ba su gamsu da shi ba ai akwai wannan index din na acceptability na shugabanni ya jama'a suka gamsu da shugabannin su akwai karancin karbuwa da gamsuwa jama'a kawai suna fitowa ne a yi zaɓe arbitrarily amma zaɓen ba shi ke nuna ƙauna da soyayya da hakikanin yadda jama'a suke jin daɗin irin abin da ake yi ba in irin wayannan ƙasashen ne aka yi wannan abin da yanzu abubuwa sun lalace da yanzu kowa kama gabansa an ɓarke ƙasa ta zama cikin ruɗani to ni ina ganin babban abin da za ka karɓa na farko kenan sannan kuma duk ƙasashen larabawa su ma ya kamata su koyi darasi su san cewa suna da daraja da tasiri a harkar duniya man fetur ɗin ba ƙaramin iko Allah ya ba su akan harkar duniya ba Amurka ana neman a kai ta kan gwiwarta da duk karfi da girman kai da gadara da rashin kunya da hatsabibanci da tsageranci irin na shugabannin Isra'ila da Benjamin Netanyahu ana nema kai su kan gwiwar su saboda an tabi an hana fitar da mai wannan yana nuna kuma ga pressure ta ko ina ta cikin gida da ta duniya mutanen Amurka suna nuna rashin jiddadin su an tafi an tsiri yaki na ƙarya ba dalili an saka mafitir ya musu tsada gas ya musu tsada rayuwa ta musu tsada a Amurka dan me ko Donald Trump ta yi baya a ko'ina cikin harkar duniya an zama haka duk wannan abin da yake nuna maka shine ya kamata su kuma ragowar kasashen Laraba su fahimci suna da wannan karfin da ikon da suka zauna suna biyayya ga wani wanda bai isa ba ai Allah shine mai isa san karfi in ka tsaya da kafa ka karbe shi sai ima
2: sannan da batun samar da makamai a cikin gida
1: ai duk shine tsaya da kafar shine duk yana cikin tsaya da kafar ku tsaya ku yi amfani da al'umma ku da kokolwar ku da tunaninku da basirar ku a yadda duniya take nuna yanzu ba ya wani wanda zaka dogara da shi ima kowa bukatar sa ce a gaban sa interest first
2: ko rashin da ake gani tana jawo kasabin kasashe yanzu
1: ina ai sai da bukatar ta tabiya sai ka yi mika wani abin sai ka saki wata damar wani haƙin naka sai ka hakura da shi sannan za a yi ma saboda ifa su da ikon su shine mai kowa ya tsaya da kafarsa wannan ne yana ci abin da ya kamata
2: a ƙarshe akan kalla a wannan azumi na shekara 2026 an samu sanyi aka dan samu kuma ruwa da damuna ta shigo da sauransu wanda yace me ya fara a kan geography mun tabo fannin ka
1: to ai ka san shi yanayi shekara ta 2025 ita ce tafi kowace shekara a tarihin duniya da aka yi recording na dumin yanayi ita tafi kowace dimi to 2026 ga ta yanzu dai muna first quarter din ta ko kun karaba ta hudu mun cika so daya a March to ita ma ana ganin za ta zama cikin shekaru mafi zafi da aka yi a duniya saboda dumamar yanayi ayyukan bil adama yaƙe-yaƙen nan su kansu suna ƙara duniya dimi ai ta tada bama-baman nan fa wuta ce a ciki gobara suke tayarwa an sun fashi da hayaki da tukoki to duk wannan hayaki da tukokin suna ƙara duniya dimi sannan ga yawan sara gandan daji dubu shiyu da suke dan sanya ya mana gari da an kawar da su an sari ka fahimta ko saboda haka kuma ga gine-gine da ake ta yi duk wani guri doran kasa inda yake ciyawa yayi da shoransa da an kawar da ita yin gine-gine duk waɗannan ga yawan karuwa ababen hawa suna fitar da hayaki mai guba da na'urori suna fitar da hayaki mai guba don haka duk wannan ya taimaka wajen yanayi ya ƙara dumi a gabakin duniya to kuma idan yanayi zai ƙara dumi ƙara dumin nasa yana kawo unpredictability abubuwan da ba a tsammani su faru an saba in abu yana tafiya lafiya kalau yawa ai sanyi lokaci kaza ai zafi lokaci kaza to wannan canjin da za a samu sai ya kawo a tsakiyar zafin sai wani yanayi ya faru sai sanyi ya dan da a cikin tsakiyar sanyin sai wani yanayi ya faru sai zafi ya dan da to duk waɗannan abubuwan su suke ka haka yanayi sauyin yanayi ne dalilin ayyuka na dan adam da suke canje yadda yanayin duniya yayi shi daga yadda aka san shi yadda Allah ya yi shi tun farko wasu ayyuka namu suna ƙara sama masa canje-canje
2: muna godiya sosai
1: amma da

0: mita 93.1 Arewa Radio karfe 6 saura minti 2 a birnin Carolina na kasar Amurka. Birnin da za a take wannan wasa a daidai wannan lokaci a gogon Najeriya Niger kamar da kasar Chad ku karfe 11 ne saura minti 2 nam nam Allah daya gari bambam karfe 6 na yamma saura minti 2 a can nan kuma karfe 11 ake magana saura minti 2
1: wata rana nake gani
0: kwalle ga ta nan wai irin tana dab da faduwan
1: kuma da iduwarsa
0: ga ta nan ka gani
1: irin mai zafin da kuwa da gashi nan da iduwarsa
0: bari mala
1: to yanzu da yake shirin fara kuma gashi nan kasar Brazil ce take daukar ko kuma suke rera taken kasar su inda ake dab da farawa wasa ne da zai dau hankali tunda ga filin nan yayi cikakkwari ga tsofaffin yan wasa da ake kira legend na kasar su Brazil na iya gano su Rosario Ronaldo de Lima ga su Roberto Carlos ga su Cafu duk ga sunan dai ka san su dama ba da kanan ban dai ban tawagar kasa ne sun fito kwansu da kwarkwatar su ka iya cewa ma kamar gidan su kadai ne wala Allah ko dan suna da makwabtaka ko kuma aka san haka
0: na'am
1: to za mu jira mu ga abin da zai fara
0: eh na'am to kai tsaye bari mu je mu dawo idan mun dawo sai mu ji jerin yan wasanni guda 11 na kungiyoyin guda biyu albashi sai mu ji yadda za a fafata wasan wasa ne dai tsakanin kasar Brazil da ta fito daga kudancin Amurka da kuma kasar Morocco da ta fito daga nan arewacin Najeriya a tsakanin arewacin Afirka afuwan nake so in ce a tsakanin su ne za a fafata wannan wasa kuma bana tunanin cewa da fara wannan gasar akwai wasan da zai dau hankali kamar wannan wasan
1: namna za a fara gasar a yayin din wasannin da aka buga ka iya cewa shafaffa sharan fage akai barin fara daukar sa yan wasan kafin kasar Morocco su gama rera nasu taken kasar barin fara da kasar Brazil din